0: Pilipinas so ang chair ng ASEAN. So it's a negotiation of between Russia and ASEAN. Hindi ho yan bilateral.
1: I see. Okay, finally, Professor, siguro bilang nakatuon ang atensyon dito sa mga aspetong pansiguridad, siguro kung meron ho ba kayong wish list na gustong marinig sa ulat sa bayan ni Pangulong Marcos sa darating ho na buwan ng Hulyo?
0: Well, kasi naman ho, in the past few State of the Nation addresses ho ni ating Presidente, hindi niya ho na masyadong binibigyan ng diin yung foreign policy ho at defense. Pahapyaw lang ho, no? Ang tingin ko talaga ang focus pa rin ho niya domestic. No? Kasi ho, marami talagang mga domestic issues na dapat nating ho harapin. No? Ayan ho, na last year ho, hardly mention niya ho ang foreign policy. No? So maaring ganun na naman ho, no? Of course, prerogatibo ho yan ng ating presidente kasi talagang nakikita niya ho, talagang dapat tutukan yung mga madaming domestic issues, lalo na ho yung epekto ho ng crisis. Nung yung pagpasok ho dito ng langis mula ho sa Middle East na dumadaan ho sa Strait of Hormuz.
1: I see. Energy crisis, ano. Okay. Oh. With that, Professor, thank you so much. At good luck ho sa ating mga adhikain sa pagbabantay dito sa aspetong pang seguridad, lalo na dyan sa mga usapin sa West Philippine Sea.
0: Maraming salamat po at magandang umaga hapon sa ating mga kababayan.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang eksperto sa usapin ng maritime at ganun din local at international security consultant ho ng National Security Advisor at profesor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro, ang atin pong nakapanayam sa Bombo Network News. Samantala,
2: the world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Sa atin pong FIFA World Cup update, gumawa ng isang high-scoring thriller ang Team England matapos nitong talunin ang powerhouse team na Croatia sa score na 4-2. Ginanap mga kabombong naturang laban ng dalawa sa Dallas, Texas, kung saan ay parehong nagpakita ng mahigpit na depensa, lalo na sa unang bahagi pa lamang ng naturang laban. Sa 12 minuto na marka ng naturang laro, na save ang unang sipa ng English striker na si Harry Kane. Ngunit iniutos naman ng video assistant referee ang retake matapos na umabante ng maaga ang goalkeeper ng Croatia. Muli ring kumonekta mga kabombo ng isang goal itong si Kane sa 42-minute mark mula ho sa isang corner kick nitong si Declan Rice, at sinundan ng isang regular na goal mula naman kay Jude Bellingham, at naipasok ni Bellingham ang goal pagkapasok pa lamang ng ikalawang bahagi o yung 47 game. Hindi inalintana ng England ang magkasunod na goal na nagawa ng Croatia bagpaman ang halftime whistle dahil sa pagdumina doon sa ikalawang bahagi ng laban. Sineluhan ni Marcus Rashford ang 4-2 win ng England sa 85-minute mark sa tulong na rin ng assist nitong si Bukayo Saka. Bagamat naipanalo ng English footballers ang naturang laban, naging solido pa rin ang performance pa ng powerhouse team na Croatia sa panguna ni Martin Baturina at Petar Musa, na pareho pong gumawa ng goal para naman sa kanilang kupunan.
3: Ito mga kabombo, Nation, kuha tayo ng mga report tinutukan ng ating news team. Itong isinagawang surprise drug test ng National Police Commission ay nag-negatibo lahat. Kuhanin natin maya-maya mga kabombo ang balita na tinutukan niya ni Bombo Juvino Gala. Sa iba pang balita, Bombo Denis.
1: Sa dagdag pang balita, posible umanong tatalakay na ni na Pangulo

0: Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang posibilidad ng pagtatayo ng floating nuclear power plant dito sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng hindi pa paggamit ng Pilipinas ng nuclear energy sa kasalukuyang energy mix nito. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Valen, dati nang itinulak ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng Pilipinas sa nuclear energy upang mapatatag ang enerhiya at yung energy sector sa Pilipinas. Posible ang tatalakayin ni Pangulong Marcos ang posibilidad ng pagtataguyod at pagtatayo ng mga gagamitin na small nuclear modular reactor dito sa ating bansa dahil kilala ang Russia sa naturang teknolohiya. Ayon kay Ambassador Valen, ang Russia ang kauna-unahang bansa na matagumpay na kaya posible na hindi palalagpasin ng Pangulo ng Pilipinas sa posibilidad bansa. Kung babalikan mga kabombo na una nang nangyari sa nakalipas na 3 taon ng panunungkulan ng Marcos administration na isinusulong nga ang naturang panukala ngunit hindi pa rin na isa sa batas ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act o yung Republic Act 12305 na ngayon ay wala pang mga enabling law na magagamit upang maisakatuparan ng puspusan ang naturang batas. Ang nabanggit ho na alituntunin ang naging daan para naman sa pagtatayo ng Independent Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Ito ay bilang paghanda sa pagnanais ng administrasyon na maitayo at mapagana ang unang nuclear plant sa ating bansa pagsapit naman ng 2032.
1: Samantala, balikan natin ang linya ni Bombo Jovino galang kaugnay doon sa isinagawang surprise drug test ng hanay ng National Police Commission. Alamin natin yung naging resulta sa pag-uulat ni Bombo Jovino galang.
2: Yes, Bombo Jay at Bombo Dennis, patuloy ang ginagawang paglilinis ng National Police Commission sa kanilang hanay. Ayon kay Atty. Ralph Kalinisan, ang commissioner ng National Police Commission, na hinihalimbawa nito ang isang kontrakin nila na inireklamo ng isang driver dahil sa pamunutok ng barila sa kahabaan ng EDSA noong nakaraang mga araw. Ayon sa Attorney Kalinisan, na nagpapatunay lamang na hindi mga kapulisan lamang ang kanyang pinanggigilan o pinag-iinitan dahil maging ang kanyang mga kapwa o kasamahan sa opisina ay kanyang binibigyan ng kaparusahan sakaling gumawa sila ng mali o kamali o mismong kamalian. Narito yung ilang pahayag dito ni Attorney Kalinisan.
3: Of course, kinasuhan natin siya. Hindi talaga maaari na maging ganun actuations na isang kahit anong government official. Lalo-lalo na sa isang Napolcom employee. So we have initiated, we have issued a show cause order. Naantay natin yung sagot niya. Meron pa siyang ilang araw para sumagot. Pero rest assured, dadada siya sa tamang proseso. At rest assured, ipapakita na sa taong bayan na hindi maaari ang ganito actuation na kahit.
2: So yan yung inangapay dito ni Atty. Ralph Kalinisan, ang Commissioner ng National Police Commission. At kasama din dito ay nagsagawa ito ng surprise drug inspection. Ganon din sa ngayong araw ay sasagawa ang psychological test sa naunang drug test ng mga kasapi ng Napolcom ay nagnegatibo naman kaya sa masayang ipinamalita nito ang pagiging malinis ng hanay ng Napolcom at ngayong araw din ay inaantay din yung pagsasailangin nila ng psychological test. So narito umuli yung naging panayam natin Attorney Ralph Kalinisan, ang chairman ng Commission, National Police Commission.
3: Lahat ng kasapi ng IMIS, yung ating mga investigador, ay pinamandatory drug test natin. Surprise drug test noong araw na yon. At sinischedule ngayon ang psychological examinations ng lahat ng kasapi na IMIS.
2: So of the result, meron na bang result, sir?
3: Lahat negative. So I expect it to be negative kasi alam ko naman na maayos ang mga kasapi ng ating National Police Commission at ng IMIS. Maybe that person had his own personal reasons pero hindi pa rin rason pero confident at kampante ako sa mga tao ng National Police Commission.
4: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
5: Bombo Police Report.
0: Pagkibalita tayo dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Nasa 100 mga trainee ng Reserve Officer Training Corps sa Iloilo. Sabay-sabay ho na na-ospital. Pinaniniwala ang biktima ho sila ng food poisoning. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo.
4: Umabot sa halos 100 trainees ng Reserve Officers Training Corps o ROTC sa Camp Adrian. Pinaniniwala sa panayam ng Bombo Radio kay Colonel Edralin Pumabas sa kanilang biktima. Nabatid na dinala ang mga apektadong trainees sa

0: Parlamento. May report ang Star FM Cotabato.
1: Muling siniyasat ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang mga aligasyon ng katiwalian at iba pang matagal nang suliranin sa loob ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE BARM.
2: Sa isinagawang oversight hearing ng Committee on Basic, Higher and Technical Education at Committee on Finance, Budget and Management, tinalakay ang mga obserbasyon ng Komisyon on Audit, mga natuklasan sa ulat ng EDCOM 2 at mga isyong unang lumutang sa budget deliberations. Kabilang sa mga natalakay ang kakulangan ng mahigit 10,000 plantilla positions para sa mga guro na antalang remittance ng GSIS contributions at mabagal na migration process ng mga guro mula sa dating ARMM patungo sa sistema ng Bangsamoro Government. Nausisa rin ang umano'y 2-persons-1-item arrangement kung saan dalawang individual umano ang tumatanggap ng sahod mula sa iisang plantilla position. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang miyembro ng parlamento at nanawagan ng agarang aksyon upang maresolba ang mga matagal ng problema sa ministeryo. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng pagdinig na mapanagot ang mga responsable at matiyak ang pagpapatupad ng mga reforma sa MBHTE para sa kapakanan ng sektor ng edukasyon sa Bangsamoro.
3: Budget last year up to now, may isa, one and na may break. Ano kailangan pa lang dyan sa office nyo? May kundes. Pinag-usap pa natin last year pa. Ilang buwan na? 6 months?
4: Frustrations. Over the last 7 years of hearing the budget of MBHTE. Imagine nyo yung 7 taon kong kaharap, the same issues na hindi nagpa-progress.
1: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olis, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
5: Samantala, dako naman tayo dun sa apektado ng lindol sa parte ng Mindanao, yung mga nasirang gusali. Malaking hamon daw sa lokal na gobyerno ng General Santos matapos ang 7.8 magnitude na lindol. May update dyan ng Bombo Radyo, Jensen.
6: Naging malaking hamon sa lokal na pamahalaan ng General Santos City ang mga nasirang gusali matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon kay Kagawad Jengakal, nagkabilang sa mga naapektuhan ng lindol ang sanggunang panglungsod building kung saan pansamantalang hindi muna ginagamit ang kanilang tanggapan. Gayunpaman, sinabi ni Gakal na nagpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho para matiyak ang serbisyo sa publiko. Noong nakaraang linggo, nagsagawa sila ng sasyon sa open area ng parking lot sa loob ng City Hall compound dahil hindi ligtas gamitin ang kanilang opisina. Pansamantala rin na hindi magamit ang main City Hall building at investment building kaya inilipat muna sa ibang lugar ang ilang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Patuloy naman ang paghanap ng pamahalaang lungsod ng pansamantalang opisina habang isisagawa ang inspection at assessment sa mga gusaling naapektuhan ng malakas na lindol.
7: Sa ngayon, no, talagang ang ginagawa namin, naghahanap na kami ng malilipatan. Ang problema natin ngayon is it's not easy to look for a new building. So, siguro, if worst comes to worst, dito open space.
6: Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo, Jensen. Ito si Bombo Edna Mendoza para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radyo Philippines, the number and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa

102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Awiting Tadhana by Up Dharma Down. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Gika na?
8: Gora na!
9: Gina!
0: We are back again and again and again. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome ka na rin sa ating programa. It's all for you in the afternoon. Nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyong OTG DJ as in on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Hello naman, magandang hapon sa ating lahat na para bang habang tumutugtog ang awiting tadhana ng Up Dharma Down, iniisip niya kung sino ba talaga kung o kung ano ba ang nakatadhana sa kanya. Naniniwala ka ba sa destiny, Castornation? Yung tipong kung ano ang para sa'yo ay hahanapin ka nito kahit ano ang mangyari. Sana yung para sa atin, 10 million. 10 million! Di ba? Sabi mo, Lord, kung may darating man, sana pera na lang. Parang nagsawa ka nang dumating yung tamang tao sa'yo, no? Tamang pera na lang po siguro, Lord. May ganun ka bang ano? May ganun ka nang bang tipong mindset, Castornation? Yung sobra ka nang ano? Pagod ka nang maghintay, no? Pagod ka na maghintay sa tamang tao, napagod ka na na hintayin yung para sa'yo. Kaya ang sabi mo na lang, Lord, kung ano yung para sa akin, kung may darating man po ha, wag ng tao. Pera na lang. Pera. Ano, yung tao, yung darating na tao para sa'yo, nasa loob ng pera na lang. Well, anyway, highway, by the way, yan po ang awitin ng Up Dharma Down na tadhana. Yan po ay na-release taong 2012 at yan po ay parte ng third studio album ng UDD or Up Dharma Down na Capacities. Yan, Castornation. At yung awitin talaga na yan, kapag tumutugtog na ako yan, naririnig natin, bigla tayo napapasenti, bigla nating iniisip, bigla nating naiisip bigla yung mga desisyon natin sa ating mga buhay. Na tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung nasabi ko? Tama ba yung naramdaman ko sa isang tao? Tama ba yung action na ginawa na mula sa iniisip ko? Ganun kasi yun eh. From iniisip mo, hindi mo siya malabong hindi gawin. Kasi iniisip mo na siya eh. Once na naisip mo na yan, may posibilidad na yan na rin yung magiging actions mo. O no, kung ikaw ay naniniwala sa tadhana, kung ano ang para sa akin, ay siyang hahanapin din ako. Nung mga bata tayo, no, kaya naman yung, kung yung iba, kung ganito pa rin yung mindset natin, kung, basta ako kung ano yung para sa akin, darating yan para sa akin. Pero ngayong ikaw ay, ano na, may edad. Naman kaya pwede rin naman na sa hinaba-haba man ng posisyon, opposition to eh, pero minsan realistic sa realidad, Castornation, kung ano yung depende na lang sa'yo kung ano ba yung pinagtrabahuan mo. Galing ba yan sa mabuti o galing ba yan sa masama? Pero I am hoping na sana galing yan sa mga sa pang sa scam o sa scatter. Huwag ba ipahamak yung sarili mo, Castornation, di ba? Kaya kung ikaw ngayon ay nagiging hardworking ka, di ba, nagsusumikap ka sa buhay, kung ano ang para sa'yo, para sa'yo yan kasi pinagtrabahuan mo at pinagsumikapan mo yan in the first place. Huwag ka nang umasa na ano, parang si Juan Tamad na bigla na lang babagsak yung bunga. Kahit wala na siyang ginagawa, di ba? Ating mundo ay pinagtatrabahuan at pinagsusumikapan. Diba? Kung ano ang para sa'yo, darating sa'yo yan. Pero, dapat pinagsusumikapan mong abutin. Hindi yan hinihintay lang. Dapat yan pinagtatrabahuan at galing yan sa mabuting gawa. At kung ano man ang nakatadhana sa'yo na maganda at maganda rin naman talagang dumating sa buhay mo,

for sure, may ginawa kang mabuti kasi. Kaya ayan ang naging consequence. Kaya gumawa ka ng mabuti para meron din magandang resulta. Well, anyway, highway. By the way, I hope ay nag-e-enjoy ka pa rin sa ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon na ito. Habang ikaw ay nagmumuni-muni dyan, tinitignan mo ang kalangitan, tinitingnan mo yung oras, di ba? O di naman kaya kung ikaw ay may mga malalalim na iniisip, sasabayan pa yan ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Hanggang mamaya nyo po makakasama ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora, The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. 102.7

0: awiting Ale Bla by Bloomfields dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:15 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Sa mga kasurnation natin na bigla-bigla na lang nakatutulog, nakatulog bigla sa jeep at nakakalagpas ng kanilang mga destinasyon, abay, hindi ka nag-iisa. Dahil maraming beses na rin tayong lumagpas sa dapat pupuntahan natin. Ang ano pa nga, ang grabe pa nga, nandun ka na sa terminal. Sa sobrang lagpas mo, talagang nagising ka na lang, nandun ka na sa terminal ng jeep at sa terminal ng bus. Yung tipong gigisingin ka na lang ng konduktor o ng driver na, "Ma'am, iikot na ulit ako. Boundary na ako, ma'am." Sobrang antok, no? Sobrang pagod sa biyahe. Kaya naman ipagdiwang din natin ang mga kapwa natin commuter dyan na sinusuong talaga ang bawat laban at bawat hagupit ng commute life. Ayaw mo yon, araw-araw kang commute, araw-araw ka rin kumukyut. Anyway, highway, by the way, Kasar Nation, tutungo na tayo sa ating programang Afternoon Stars Weep na welcome ka na sa kasamang ating mga nakaiindak na tugtugan. At syempre, bukod sa mga nagagandahan nating musika, ay pagsasaluhan din natin syempre ang mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Ihatid po yan ng inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang kahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Alos na. Star.

0: Awiting Kailan by Maki dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 the star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM 102.7 Star FM News Update.
0: Western Nation, news update muna tayo. Hihingi tayo ng detalyadong balita sa ating mga sister stations sa ibang probinsya dahil po siyam na enforcers ng LTO Caraga huli sa entrapment operation dahil sa pangingikil. Meron po diyang detalyadong balita si Bombo Roland Hania mula sa Bombo Radio Butuan. Bombo Roland, please come in.
1: Star FM Live Report.
2: Mahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo ang siyam na mga enforcers ng Land Transportation Office o LTO Caraga na nahuli sa inilunsad na joint entrapment operation na kaninang umaga sa kanilang pwestuhan sa Purok 5, Barangay Alubihida sa bayan ng Buenavista, Agusan del Norte. Ayon kay Alan Nobleza, team leader ng joint entrapment operation na iniutos umano ni Land Transportation Office o LTO Chief Marcos Lacanilaw ang pag-entrap sa nasabing mga personahe matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga motorista na dumaraan sa kanilang lokasyon dahil sa matagal-tagal na nilang pangingikil lalo na sa mga cargo trucks. Isinagawa ang operasyon matapos ang isang linggong investigasyon na at verifikasyon na at nakumpirma ang kanilang modus sa pamamagitan ng ginamit na marked money kasama ang mga tauhan ng Buenavista Municipal Police Station at ng LTO Central Office. Kanila ding iimbestigahan kung may alam dito ang Regional Director ng LTO, Caraga.
3: May na two enforcers from Regional Enforcement Unit ng Region 13. Ang tatlo doon ay plantilla, sabihin regular employee ng LTO at yung anim ay job order. This is a criminal case. Siyempre, they were entrapped. Na-entrapped sila, di ba, while receiving and under possession and control yung money, na marked money na binigay nung mga finante, nung may-ari ng truck, at nakuha sa kanilang possession yung pera, marked money, na kanilang hiningi.
2: At iyan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan. Ito si Bombo Roland Hania nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Mr. Nation, para sa iba pa mga updates at mga detalyadong balita, maaari po kayong pupunta sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa ating website, yan po ang www.bomboradio.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:37 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star!

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alos na.
1: Star.

Kabisado by Four of Spades. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas. Ang alas 4 ng hapon, 4:28 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Grabe naman, sana all kabisado ng isang tao. Eh, ang ganda kaya sa pakiramdam nun, no? Yung tipong kabisado ka ng mga tao sa paligid mo, kabisado ka nila kung kailan ka masaya, kabisado ka nila kung kailan ka malungkot, kabisado ka nila kung kailan hindi ka dapat kausapin at lapitan. Kasi galit ka na. Kapag kami mga ganyan kang klaseng tao sa iyong paligid at sa iyong buhay, consternation, ay pakaingatan mo yung mga ganyan. Alam mo kasi kung bakit? Iilan lang sa buhay natin ang nakakakabisado o may kayang kumabisado at may pasensyang kabisaduhin ang ugali mo. Pero wag ka naman ding sumobra-sobra. Kasi malay mo, kabisado-kabisado niya na yung ugali mo. Tapos sobrang napuno na, yun, nawala. Sayang naman. tsaka ano din, kapag sinabi niyong kabisado niyo yung isang tao, panindigan niyo na kabisado niya talaga, ha? Hindi yung kunyaring kabisa-kabisaduhan lang kayo, kabisote naman pala kayo. Parang kunyari lang, may masabi lang na, oy, alam mo, kabisado na kita. Pero hindi naman talaga, ano lang, feeling lang nakabisado ka pero, hey. Well, anyway, highway, by the way, extension, may papasadahan ulit tayo na panibagong pasada ngayong hapon na ito sa ating goods yarn. Hey, go ba? Kung napag-uusapan na rin naman natin, ano, ang salitang kabisado. Ikaw ba, ano bang sa tingin mo nakakapagpasaya sa isang taong kilala mo? Di ba? Kasi alam mo ba, Kasornation, ayon sa ilang mga pag-aaral, nabibili. Hindi naman nabibili. Kumbaga, yung tinatawag nilang hindi lahat kayang pasayahin ng pera. Ngayon daw, ay, alam mo ba, Kasornation, kaya nang pasayahin ng pera ang tao. At may siyentipiko na pag-aaral dyan. taas ang kamay ng mga taong napapasaya ng pera. Patingin nga ako, ay, ang dami. Siyempre naman, no, kapag may pera ka, kaya mong bumili ng mga pagkain na gusto mong bilhin or kinikrave mo. Kapag may pera ka, kaya mong tumulong sa tamang pamamaraan, Kasternation, ha? Baka naman yung tulong na iniisip mo sa pamamagitan ng pera, illegal pala. Huwag ganyan, bad yan, sinasabi ko talaga sa'yo. At kapag may pera ka, Kasternation, meron ka kakayahan na bilhin yung mga bagay na gusto mong bilhin. Kasi hindi naman lahat ng mga gusto nating bilhin, gusto lang talaga nating bilhin yun. May mga bagay na kailangan at gusto nating bilhin. O ano ba, halimbawa na lang, cellphone, wag na tayong lumayo. Ang cellphone, gagamitin mo yan at the same time, gusto mo rin. Lalong-lalo na sa mga Kasornation natin na napakahilig kumuha ng litrato at ng mga videos para sa kanilang mga memories. O diba, para naka-store, para naka-imbak dyan sa storage ng cellphone mo. Ano pa ba, gusto mo ng bagong sapatos? Siyempre, diba, sapatos, pamprotekta sa paa, pamasok, pamporma. At the same time, kung gusto mo talaga yan. Pero siyempre, hinay-hinay lang, mamaya ang dami mo ng sapatos para ka ng pusit niyan. Pusit ba o pugita? Yung ibang nanay, no? Ang dami-dami mo na sapatos. Ano ka ba? Octopus ka ba? Ang dami-dami niyan. Pero syempre, kung pinaghihirapan mo naman yung pera na yun, why not? Speaking of, ang pera nga ba ay nakakapagpasaya ng tao? Alam niyo ba, according sa mga pag-aaral, ay yes, big yes, talagang oo. So yung mga sinasabi nila na dati na money can't buy happiness. Akin na ang pera mo, for sure ako sasaya dyan. Bibili natin yan ng pagkain. O kaya naman pang tutulong natin yan sa mga nangangailangan. Kasi Kasternation, according sa ginawang General Social Survey, lumalabas po na ang mga taong may maayos na income tend to be more happier.
nila pinoproblema kinabukasan kung saan kukunin ng pera. Mas kampante sila na meron silang pera, hindi sila namang problema, less stress, more money, less stress. Diba, practically speaking, ang mga taong may sapat po na income or maayos na finances ay tend to be more happier. So, kaya pala malungkot ano, kapag paubos na yung sahod o kaya naman pag pecha de peligro na. Parang nakakalungkot, nakakalumbay. Ngayon ko lang nagets yung ano, ibang mga matatanda noon. Ang lungkot daw nila kapag wala silang pera. O ang lungkot daw nila kapag paubos na yung sahod nila. Doon ko lang nagets nung nagtatrabaho na tayo. Letterway Highway, by the way. Naway mabiyayaan tayo ng siksik, liglig at umaapaw. At syempre, i-share natin sa kapwa natin kapag may stable ka ng finances. At siya nawa, sana pagkalooban tayo niyan. Lumaban po tayo ng patas. Taas ang kamay at sana i-bless pa ni Lord ang mga taong lumalaban ng patas at walang ninanakawan sa kanilang kapwa. Lumalaban ng patas at may sapat na pera. Letterway Highway, by the way. Ngayong hapon ay tutuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandang tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Hanggang mamaya pa tayo magkakadaupang tenga. Kaya naman, tune ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star binuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

And that was 2006 Makita Kang Muli by Sugar Free. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Fine Standard Time.

again and again and again. Welcome na sa ating programang Twilight Zone. Mga rak-rak na ating mga tugtugan ngayong hapon na ito. Kasama kapiling nyo pa rin ang inyong OTG DJ. As in, on the go, star DJ Kimi Gora, the Explorer.

0: Grabe naman yun. Para bang gusto mo makipagbalikan sa taong sinaktan ka dahil sa awitang makita kang muli ng sugar-free. Ganun ba yun? Pag may inaalala kang kanta, parang gusto mong i-chat, gusto mong biglang i-text. Kunyari, ano lang, yung tipong aksidente lang. May aksidente ko lang napindot yung call. Naku, namimiss mo lang eh. Ikaw talaga, mga palusot mo talaga. Letterway Highway, by the way, ang awitin nga po na napakinggan natin ay mula sa Filipino rock band na Sugar Free. Yan nga ang awitin na nai-release taong 2006. Ang awiting Makita Kang Muli. At ang mga original nga po na band member dyan ay mula po sa kanilang frontman na si Ebe Danzel. And of course, ang kanilang si Jala Tagibaw. And of course, si Carlo Kisimbing on drums. And of course, syempre, si Mitch Singson on na part din po ng kanilang banda. Syempre, binubuo rin niya ng kanilang frontman nga na si Ebe Danzel na kilala din ngayon bilang isang solo artist din na gumagawa na rin siya ng sarili niya mga awitin na iconic din. Pero bukod sa awitin na iyan na Makita Kang Muli, Kester Nation, alam mo ba na mabilis ang pasada lang na trivia ngayong hapon na ito na may iba talaga na ginagawa ang ating brain. May mga chemicals na inilalabas ang ating brains kapag nakikita natin yung taong gusto natin. Yung tipong biglang lumalaki ang iyong mga mata. Talaga nga naman. Oh, may scientificong explanation kasi dyan, Kester Nation, na halimbawa yung love na tinatawag na meron niyang effect sa ating utak. Ito kasi, Kester Nation, tinitrigger niya yung ating isipan. Yung brain natin ay naglalabas ng mga pleasure na tinatawag natin, ano, na nakaka-apekto sa ating mga mata. Oh, bigla-biglang lumilinaw ang mga mata mo pag nandyan na siya. Lumilinaw, lumalaki ang itim na parte ng iyong mga mata pag nakikita mo siya. Bumibilis ang tibok ng puso mo kasi nga naglalabas ang ating mga isipan, ang ating brain na mga chemicals. Kaya naman, yun yung nagiging reaction mo. Yung tipong biglang na-focus doon sa tao na iyon, ang iyong atensyon. Kaya naman pala. So hindi pala puso ang may kasalanan, ang ating brain pala ang may kasalanan. O minsan turuan mo siya. Huwag masyadong magpahalata, ano? Pag nandyan na yung taong gusto mo kasi obvious ka na. Mahirap nang itago. Well anyway, highway by the way, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan. Ngayong hapon yan ng Webes sa ating programang Twilight Zone. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: It's rainy and back to school season once again. Mga ka-Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowouts kapag manalo ng 1 year free grocery, 14 ni Alip Ring or Perks Card members. Kita-kits on June 19 until June 21 for a 3-day sale at mag-enjoy ng sang katutak na special discounts on selected items. Managang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, for number FDEB25800200-2046.
3: Twilight Zone, a rocker's paradise.
4: Twilight Zone,
5: Star FM.

0: ang napili ng kanilang grupo na mag-preside sa paglilites sa bise. Paliwanag ni Lacson, ang pagiging abogado ni Escudero at naunang karanasan sa nagdaang impeachment ang kanilang naging basihan upang piliin ang kapwa senador para maging presiding officer sa trial. Ngunit nilinaw naman niyang maaari pa itong magbago.
1: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Lawyer eh. Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yeah.
0: Sa kabila nito, sinabi ni Gatchalian na sa ngayon ay susundin nila ang rules at siya ang magpe-preside. Batay kasi sa Rule 2 ng Impeachment Rules, ang Senate President ang dapat na mag-preside sa lahat ng impeachment cases maliban na lang kung nasa paglilitis ang Pangulo ng Bansa. Ngunit matatandaan na noong mag-convene ng Senado noong June 3, matapos makabuo ng quorum sa bilang ng 12 senador, naghain ang bagong mayorya ng resolusyon para amyendahan ang Rule 2 ng Impeachment Rules upang magkaroon ng eleksyon sa pamumuno sa impeachment trial. Kasunod nito, naghain naman ang petisyon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court na ipawalang bisa ang naganap na reorganisasyon noong June 3. Pero para kay Gatchalian, hanggat hindi naglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, tuloy ang trabaho nila sa Senado at ang impeachment proceedings.
2: Wala naman TRO if the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala naman TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
0: Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na maaaring hindi magampanan ni Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyan nakalitine sa New Quezon City Jail dahil sa issue ng flood control scam ang pagiging senator judge nito matapos ang inilabas na preventive suspension laban sa senador. Pagpapaliwanag ng Senate President sa kanyang opinyon, pansamantalang tinatanggal ng preventive suspension ang lahat ng tungkulin ng isang senador na napatawa nito, kabilang aniya ang pagiging isang senator judge kahit na magkahiwalay na institusyon ang Senado at impeachment court. Ngunit sinabi naman ni Lacson na maaari rin umanong dumulog ang Senado sa korte para hilingin na payagan si Estrada o sino mang senador na maaari pang makasuhan na dumalo sa oras ng impeachment trial na may mahigpit na pagbabantay. Ngayong araw, gumulong ang pre-trial conference ng impeachment case ni Duterte at inaasahan naman na masusunod ang nakatakdang petsa sa July 6 para sa formal na paglilitis sa vice presidente.
3: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa usapin pa rin na buwabalot sa mga senador, kinumpirma ho ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na lumang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court. Itinanggi mismo ni Department of Justice spokesperson attorney Polo Martinez na mayroon ng impormasyon patungkol sa umunoy inisyong arrest warrant ng International Tribunal laban kay Senator Christopher Bongo. Batayan niya ang verifikasyon sa Philippine Center on Transnational Crime kaninang alas 10 ng umaga. Kasunod ng payag at paglilinaw ng Justice Department matapos sabihin ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na meron nang lumabas na International Court warrant kina Senator Bongo at iba pa, base raw yan sa pinagkakatiwalaan niyang source. Si Senator Go ay kabilang humagkabombo sa mga pinangalanan na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para yan sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kailangan pa rin po ito sa implementasyon ng badugong drug war. Kaugnay din po niyan, marinding itinanggi ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte na may nilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, wala pang inilalabas na warrant laban sa sinuman at nanatiling haka-haka lamang ang naturang impormasyon. Sinabi nga una nitong si Representative Pulong Duterte na may highly reliable source na nagsabi umano na may warrant na laban sa ilang personalidad, kabilang dito si Senator Christopher Bongo. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Trillanes at ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ng Department of Interior and Local Government, ang Philippine National Police at yung pinakahuli ang Justice Department. Nagsabing wala silang natatanggap na lumang opisyal na komunikasyon mula sa International Tribunal. Batay sa pinakahuling ulat ng International Court, patuloy pa rin ang investigasyon kaugnayan sa War on Drugs noong nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ngunit wala pang inilalabas na arrest warrant.

0: Sa datos ng Human Rights Watch, tinatayang aabot sa mahigit sa 60,000 katao ang napatay sa mga operasyon kontra droga mula 2016 hanggang 2022, dahilan upang maging sentro ng investigasyon ng International Tribunal ang Pilipinas. Tanindigan naman si Trillanes na dapat manatiling nakabatay sa opisyal na datos at komunikasyon mula sa International Tribunal upang maiwasan ang maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Dagdag pa ng dating mambabatas, ang anumang hakbang ng International Tribunal ay dadaan sa tamang proseso at dapat daw na pangunahan o hindi dapat pangunahan ng haka-haka.
1: Samantala, iginit naman ni Senator Christopher Bongo na wala siyang nilabag na batas at ipinauubayan na lamang niya sa Diyos ang lahat kasunod ng mga ulat na umano'y lumabas na International Criminal Court arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa senador, hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mandato ang mga usaping pangkapulisan at umaasa siyang hindi mapupolitika ang naturang issue. Lumabas ang usapin matapos sabihin nga ni Davao City First District Representative Paulo Polong Duterte na may impormasyon siyang naglabas na umano ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Go at sa dalawa pang dating opisyal ng pulisya. Gayunman, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na wala pa silang natatanggap na formal na abiso tungkol dito. Sina Go at Senator Ronald Bato de la Rosa nga ay kabilang sa mga opisyal na pinangalanan ng ICC bilang mga umano'y kasamang may pananagutan sa mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, muling itinanggi naman ni Senator Go ang mga aligasyon at sinabing wala siyang anumang kinalaman, kaalaman o otoridad sa mga paratang na iniuugnay sa kanya.
0: Dako tayo sa mga balita mula po dyan sa May House of Representatives, mga kabombo. Ang House Prosecution Panel hindi raw papayagan ang delaying tactic ng kampo ni Vice President Sara Duterte habang tinatawag din po ng prosecution panel na tunuglata. Yun pong pre-trial brief ng defense team ni the Vice President Sara Duterte. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Analy Soberano. Kaugnay po niyan, mga kabombo. Maki-update po tayo dito po sa naging una na pre-trial briefing ng impeachment court na dinaluhan nga kanina kapwa ng mga miyembro ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Bombuan Analy Soberano live mula dyan sa may bahagi ng House of Representatives. Bombuan?
2: Hindi papayagan ng House Prosecution Panel ang gagawing delaying tactic ng kampo ni Vice President Sara Duterte, lalo't nagsimula na ngayon ang pre-trial conference para sa impeachment trial laban sa Vice President.
3: Kapwa, inihayag ni na trial spokesperson Rene Co at Representative Via Alonto Adyong na hindi sila papayag na maantala ang proseso na impeachment at nais nilang matiyak na masusunod ang itinakdang mga pamamaraan sa pagdinig ng kaso. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang masagot ng maayos ng depensa ang mga pangunahing katanungan upang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa proseso. Sinabi rin nila na nais nilang makita ang mga ebidensyang may malinaw na substansya at seryosong pagtugon sa mga alegasyong inihain. Pakinggan natin si trial spokesperson Rene Co.
4: Po. Based po sa mga statement ninyo, hindi sineseryoso, minamaliit ng kampo ni Bibi Sara ang proseso. So sa ngayon po, may nakikita po ba kayong attempt mula sa depensa na patagalin ang proseso? At naniniwala po ba kayong sumusunod ang depensa sa layunin ng pre-trial process? Thank you po.
5: Well, di tayo papayag no, sa tactics or strategies that ought to and will have the effect of delay of the impeachment trial. Ang gusto natin, no, matapos yung proseso, magkaroon ng closure yung mga mamamayan doon sa mga burning questions na taon na nating tinatanong. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot. So, ano po ba yung makakapagbigay confidence sa mamamayan sa atin na masasagot yung mga tanong natin, no? Kapag may nakikita tayong substantive answers o hindi general denial lang, na yun po yung pinupoint natin na gusto nating makita para makitang seryoso yung pagtugon doon sa mga tanong. Kung paulit-ulit po kasing hindi po na ganun lang, that can lead to delay. Pero again, hindi po
3: Yan ni Representative Reneco sa pagtatanong ng Bombo Radio. Binatikos din ng House Impeachment Trial Spokesperson si ni Reneco ang pre-trial brief ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case at tinawag itong tunog lata dahil umano sa kakulangan ng malinaw na sagot sa mga alegasyon laban dito. Ayon pa sa mambabata, sa halip na magbigay ng paliwanag sa mga isyong tulad umano na maling paggamit maipaliwanag na yaman, katiwalian at mga banta sa matataas na opisyal ng gobyerno, pero puro pagtanggi lamang ang ginagawa nito. Muli, pakinggan natin si Representative Reneco.
5: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well.
3: Sinabi naman ni Representative Zia Alonto Adjong na naging maayos at mahinahon ang isinagawa ng pre-trial conference. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adjong.
6: Sa mga ebidensya na meron tayo at na we're confident that this evidence will be tackled and will be also be open to the public in the actual trial that will happen on July 6. Sana mangyari na. And secondly, what is important is gumugulong na po yung institutional accountability mechanism ng ating konstitusyon. Yun ang pinaka-importante at yun ang
3: Ipinaliwanag din ni Adyong ang naging sagutan sa pre-trial conference kanina. Sinabi nito na normal lamang ito habang umuusad ang impeachment trial. Muli si Representative Zia Alonto Adyong.
6: Facilitate the pre-trial conference so that we can actually reach a stage where there would be an actual impeachment trial, no? But as to hindi nagkaka-agree or ano yung substance ng hindi pinag-aagrihan, I think any position that the prosecution might present to the court, which to the defense would be substantial to corroborate material or testimonial evidence, would definitely be opposed by the defense as part of the strategy. Kaya nga sinasabi natin, these are just matters that are expected and usual in a pre-trial conference.
0: Bumbuan.
3: Yes, Bombo Genesis. Yan na, no, yung press conference ng hapon at dito sa House of Representatives.
0: Bumbuan, mabalikan ko lamang, no, kasi yung sabi ng mataas na kapulungan na magsisilbi bilang isang impeachment court ay before magsimula yung trial sa July 6 ay magkakaroon muna ng all senator caucus by a few days before yan. Sa part ng House, meron bang ganito ring pinaplano? Kasi naisabi ito ng Senate kanina pagkatapos nung pre-trial briefing sa House. May ganito bang development ngayon as early as now?
3: Sa ngayon, Bongo Genesis, nakafocus itong ating mga 11 prosecutors sa kaso nga, no, dito sa impeachment. Kaya nga't ang sabi ng prosecution panel, handang-handa sila sa anumang mga requirements na hihilingin sa kanila. Pero sinabi sa atin na patuloy ang pagpupulong ng 11 prosecutor at maging ng kanilang mga private prosecutor na kasama ay patuloy yung pagpupulong nila at paghahanda dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So tuloy-tuloy din yung pagpupulong, although hindi naman nila sinabi na kung kailan, pero ang sabi sa atin ng prosecution panel dito sa Kamara ay talagang patuloy silang naghahanda. Kaya nga sabi nila kung ano man ang magiging requirement sa kanila, nakahanda silang tumugon dito, Bombo Genesis.
0: Maganda yung entry kanina ng prosecution panel, Bombuan, ano? May dala-dala silang mga maleta pagpasok nila doon sa sa Senado, Bombuan.
3: Kaya nga, Bombo Genesis. At yun na nga sana, inaasahan din ng prosecution panel na ganun din sana yung depensa. Pero mali yung kanilang inakala at tinawag na ito ni Representative Reneco na tunog lata yung defense booth ng kampo ni Vice President Sara Duterte dahil paulit-ulit lamang yung kanilang mga sinasabi at hindi umano nila sinasagot yung mga alegasyon. Kaya hamon ngayon ng mga mambabatas, hamon ng prosecution panel sa kampo ng ni VP Sara na ilabas itong mga ebidensya, lalo na yung identity at magbigay sila ng patunay regarding na dito kay Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin at iba pang mga pangalan na nabanggit at nakidnapang doon sa confidential fund. So hamon yan nila Bombo Genesis na patunayan ng depensa ang mga nasabing alegasyon. Kaya sabi nga ni Representative Dia Alonto, yung excited sana siyang makita no sa mga ingahaing mga ebidensya ng depensa yung mga patunay regarding na dito sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte Bombo Genesis.
0: Okay, maraming salamat, Tumbuan.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bago sa iba pang mga balita, patuloy din po ang pag-ipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines mga kaumbo sa kampo ni Vice President Sara Duterte para ho sa anumang mga nais din pong maibahagi na impormasyon tungkol ho dito sa kanilang pagharap kanina sa prosecution panel. Dahil mahapansin po ninyo dun sa mga video na inilabas ho natin mga kabombo ay dumalo ang legal team ni Vice President Sara Duterte. Hawak din yung malaking bulto ng mga dokumento na ihaharap bilang patunay na siya po'y inosente doon ho sa mga alegasyon na ipinupunto naman ng House Prosecution Panel. Sa ibang mga balita ho tayo, nagtaas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 o 25 basis points dahilan para umakyat sa 4.75% ng pangunahing policy rate nito. Kasabay ho nito, itinas din ang interest rate para sa overnight deposit at lending facilities sa 4.25% at 5.25%. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ginawang hakbang dahil nanatiling mataas ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Malaki pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pataba at ang pagtaas o pagmahal ng pagkain at ng pamasahe. Bagaman bumaba sa 6.8% ang inflation noong Mayo, mas mataas pa rin ito sa target na ng Central Bank na 2% hanggang sa 4%. Ito na rin ang ikatlong sunod na buwan na lumampas ang inflation sa target range. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inasahang manatiling mataas ang inflation sa 2026 at 2027 at posibleng bumalik lamang malapit sa target na 3% o so 3% pagdating ng 2028. Ito na ang ikalawang interest rate hike ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong taon. Layunin itong pabagali ng paggastos ng mga mamimili at ng negosyo upang makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
7: Pressures remain strong. Global oil and fertilizer and continue to put pressure on domestic fuel and food prices. Core inflation continues to rise through second round effects. The latest BSP projections above the 4% tolerance ceiling in both 2026 and 2027.
0: Ang governor o pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Governor Eli Ramulona.
1: Sa ibang balita naman, hindi napigilan ni dating Senate President Franklin Drilon na matawa ng matanong siya ukol sa 23 araw na panunungkulan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Drilon, napaka-unusual ang nangyari sa liderato ni Cayetano, lalo at napakaraming kontrobersiyang nangyari sa loob ng maikling panahon ng kanyang liderato. Si Cayetano na ang ika-apat na Senate President sa loob ng 4 na taong panunungkulan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinundan nito sina Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Francis Chiz Escudero at Senator Vicente Soto III. Ayon kay Drilon, hindi naman kapuna-puna ang pagkakaroon ng marami o magkakaibang Senate President sa loob ng isang administrasyon. Gayunpaman ang manungkulan ang isang Senate leader sa loob lamang ng 21 o 23 araw ay hindi na anya normal na nangyayari sa mataas na kapulungan. Kahit pa may mga senador nang mas maikli ang kanilang naging panunungkulan. Binalikan din ni Drilon ang kanyang karanasan sa loob ng 24 na taon na kanyang paninilbihan bilang isang senador. Wala

0: Napaan niya siyang nakitang katulad ng nangyari sa termino ni Cayetano. Sa kabila nito, naniniwala naman si Drilon na ang 23 araw na panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President ay hindi reflection o sumasalamin ng kanyang kakayahan o competence, kundi posibleng nagpapakita ito ng paggalaw para sa pagkontrol sa mataas na kapulungan kasabay na rin ang nalalapit na 2028 presidential elections.
1: Naniniwala din si dating Senate President Franklin Drilon na nanatiling unstable ang sitwasyon ng Senado sa kasalukuyan sa kabila pa rin po ay ng tuluyang pagtatapos ng tinaguriang Senate Flex o ilang araw na mistulang banggaan sa tunay na lider o legal na lider ng mataas na kapulungan. Katwiran ng dating Senate President, tili pa rin manipis ang bilang ng mga bumubuo sa majority block habang mataas naman yung bilang ng mga miyembro ng minorya. Posible pa rin anya ang biglaang pagpapalit-palit ng liderato sa naturang kapulungan na numang araw. Anya, kailangan ng bagong majority ng dagdag na 2 hanggang sa 3 senador para masabing may stability na ang Senado. Sa ngayon kasi ay tanging ang solid 11 o dating minority block lamang ang matatag na miyembro ng bagong mayorya at naidagdag lamang sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiss Escudero sa naturang block. Gayunpaman, hindi rin inaalis ng dating Senate President ng posibilidad na madadagdagan na ang bilang ng mga miyembro ng mayorya habang tumatagal, lalo na sa nakatakdang pagbubukas ng 2 regular session ng Senado. Yan po'y nakatakda sa Hulyo. Sa kabilang banda, maituturing na rin anya bilang mutin academic ang kasong inihain o petisyon na inihain ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa Supreme Court matapos ang tuluyang pagkakahalal ng bagong Senate President.
0: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Investigasyon sa flood control at infrastructure projects sa giniit na dapat nang magtulak ng reforma sa mga institusyon ayon sa Ombudsman. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
2: Maring inihayag ni Ombudsman Jesus Quispinboy Ngirmulya na ang isyo ng manumalyang flood control projects ay pagkakataon rin para sa pagkakaroon o pagsusulong ng reforma sa pamahalaan. Sa pagharap kasi nito sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters, New York, kanyang inamin at ibinagi ang isyong kinakarap na bansa ukol sa korupsyon. Subalit, iginiit niyang sa kabila ng mga hamon, nakikita pa rin ni Ombudsman Remulla ang mga oportunidad na maaaring gawin ng gobyerno. Ang layunin raw ay hindi lamang ang pagpapanugot sa lahat ng mga sangkot o tiwaling opisyal, kundi ang maitulak pati ang reforma makapagpapalakas sa mga institusyon ng bansa. Kung kaya't panawagan niya pagtuunan ng pansin ang mga konkretong aksyon para maitaguyod ang integridad at mapagtibay ang tiwala ng publiko.
3: Today, the Philippines is facing significant governance challenges, including complex investigations involving public infrastructure projects. These are difficult moments for any country. But I believe that moments of challenge can become moments of reform. When weaknesses are exposed, we have an opportunity and a responsibility to correct them. Because the goal is not simply to push or not simply to punish the mistakes of yesterday. The greater responsibility is to build better institutions for tomorrow.
2: Nilinaw ng Ombudsman Boying Remulla na ang paglaban sa korupsyon ay hindi dapat nakasentro lamang sa pananagutan, bagkus anyay pagbuo o pagpapalakas sa mekanismo ng pamahalaan. Binigyan din niya na ang gawain kontra katiwalian ay hindi nasusukat sa dami ng kasong naisasampa, kundi gobyernong epektibo para sa mamamayan.
3: Our mission is not only to find out what went wrong. Our greater mission is to help build systems that can do what is right. Because the ultimate success of anti-corruption work is not measured only by the number of cases filed or convictions secured. It is measured by whether we help create a government that works better for its people. So as we approach 2030, let us remember that SGD 16 is not just about building stronger institutions. It's about rebuilding the relationship between governments and its citizens. Thank you.
2: Habang ibinagi naman ni Ombudsman Remulla na bagong pagbiyahe sa Estados Unidos, sumulat anya siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo. Hinilingi raw niya sa punong maestrado na maisama ang Office of the Ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council sapagkat naniniwalang ang justice system ay dapat mayroong matibay na koordinasyon sa mga institusyon ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 29 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, duda si retired Marine Colonel at Armed Forces of the Philippines Medal of Valor awardee Ariel Querubin sa tunay na layunin ng mga nagpakilalang bagmen at mga bodyguard ni dating House Appropriations Chair Zaldico. Kinwestiyon ng retiradong sundalo ang kabuuan ng pahayag ng mga ito at ang nagtulak sa kanila upang lumabas at ihayag ang mga kontrobersyal na impormasyon. Dagdag pa ng dating Marine officer, kung talagang totoo ang kanilang mga alegasyon, dapat ay dati na silang nagkain ng kaso bago pa man sila lumantad sa publiko. Dapat ay ginamit na anya nila ang kanilang nalalaman at personal na karanasan para sa agarang paghahain ng reklamo sa korte at hindi na idinadaan pa sa napakaraming press conference. Gayon pa ni Colonel Carabin, sa tuwing may mga kahalintulad na propaganda, tiyak na mayroong nasa likod nito. Pinunarin ng dating Marine Colonel ang umano'y inconsistencies sa testimonya ng grupo na kapuna-punaan niya kahit sa madaling tingin lamang. Binigyang diin ng Medal of Valor Award na dapat pa rin ipatawag ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong chairmanship at mausisa ng husto sa katotohanan ng kanilang mga testimonya.
0: Hiniling nawa ng grupo ng mga doktor at abogado sa Office of the Ombudsman na muling suriin ang resolusyon at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Inihain ng naturang grupo ang motion for recalling muli ang naturang resolusyon. Kung babalikan ang reklamo ng 60 billion pesos na pondo mula sa Reserve Treasury, umapitura sa kanilang naunang inihaing reklamo laban sa dalawang nabanggit na opisyal. Kinapaglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, higa naman ang mga complainant na malaki at mahalaga ang naging papel ni Recto sa pagbuo ng 2024 General Appropriations Act noong kinatawan pa siya ng distrito ng Batangas noong taong 2023. Binalikan din ng mga ito ang pagdalo-umano ni Recto sa Bicameral Conference Committee kung saan naidagdag ang special provision na kalaunan ay naging batayan ng circular para ilipat ang kabuang 89 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Sa ngayon, wala pang komento si na Recto maging si Ledesma sa naturang motion for reconsideration.
1: Meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng gabi. Ang mga manggagawang kapos sa legal aid tutulungan daw ng bagong tanggapan ng Department of Labor and Employment. At makiupdate din ho tayo mga kaumbo doon ho sa naunang pagpapatawag ng Labor Department doon sa dating coach ng basketball team, men's team ng Ateneo. Dahil itong Ateneo School, posibleng managot din daw sa pagkasawi ng dalawang student athletes. May live report si Bombo Isa Cotoner.
4: Magkakaroon na ng libreng legal assistance para sa mga manggagawang walang kakayahang kumuha ng abogado matapos buuin ng Department of Labor and Employment ang Labor Attorney's Office. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, layunin ng bagong tanggapan na tulungan ng mga indigent workers na may kinakaharap na labor disputes tulad ng usapin sa sahod, benepisyo at iba pang reklamo laban sa management. Bubuin din ang Workers Legal Representation Unit at Labor Justice Clinics upang mapalakas naman ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
5: I signed a department order creating the LAW. The LAW is the counterpart of the PAW. Si PAW Public Attorney's Office. Just created a Labor Attorney's Office to cater to the needs of indigent workers without access to lawyers. So, in effect na po yan, pupuluan mo na lang ang tao. Meron na, pero kulang pa. So, I am now contacting, tapos na ako makipag-usap sa pangantasan ng Lusot ng Manila kasi kapitbahay ko lang, sampungkampang lang. Even yung law students nila na fourth year, pupunin ko na intern na para tumulong sa mga manggagawa.
4: Samantala, sa iba pang balita, inihayag din ni Tolentino na posibleng humarap sa administrative liability ang Ateneo de Manila School kung mapatutunayang may paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student-athletes sa isang team-building activity sa Aurora. Ayon sa Kalihim, patuloy ang investigasyon ng kagawaran sa insidente kung saan nalunod ang dalawang student-athlete noong June 8 kasama sa iniimbestigahan ng compliance ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin sa Alien Employment Permit Requirement para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa bansa. Nilinaw ng ahensya na hindi maapektuhan ng pagbibitiw ni Baldwin ang investigasyon dahil nakatuon ito sa employer-employee relationship na umiinit

0: viral nung nangyari ang trahedya. Ayon kay Tolentino, kung mapapatunayang may paglabag sa labor regulations, maaaring mawala ng karapatang muling makapagtrabaho sa Pilipinas si Baldwin sa loob ng 5 taon. Posible ring maharap sa parusa ang Ateneo School bilang employer, kabilang ang restrictions sa pagkuha ng foreign coach sa susunod na 10 taon. Kaugnay niyan ang tinig muli ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Definitely, pero ayaw mong pangunahan. Halimbawa ang napatunayan na mayroong mga violations ka, Ateneo in 5 years. Within 5 years, kung nilapatunayan violations, Baldwin, Coach Baldwin can no longer reapply to enter the Philippines or coach in the Philippines using an AEP. And then, likewise, Ateneo cannot hire a foreign coach within 10 years. In a 10-year period, kung napatunayan ni lapses.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao para sa posibleng banta na dulot ng coastal uplift sa mga komunidad na nasa palibot nito. Bago niyan, ay binalaan na rin ng ahensya ang publiko na iwasan ang pagtatayo ng anumang istruktura sa mga bagong lumabas na coastal uplift areas o mga bahagi ng baybayin na umangat matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DENR, Mines and Geosciences Bureau Assistant Secretary Carlo Quiano, komplikado ang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa aktibong tectonic movement habang apektado rin ang bansa sa madalas na pagtaas ng sea level. Sa katunayan anya, 3 beses na mas madalas ang pagtaas ng sea level sa eastern seaboard kumpara sa global average, kaya't hindi malayong tuluyan ding babalik at lalamunin ng dagat ang mga dalampasigang na iwan kasunod ng coastal uplift. Nagbabala rin ang DNR na maaaring magdulot ng bagong banta ng pagbaha ang mga naganap na paggalaw ng lupa dahil maaaring itong mabago ang daloy ng mga ilog. Paliwanag ng opisyal, kung ang isang ilog na dating dumadaloy patungo sa dagat ay biglang naharangan ng umangat na baybayin, mapipilitan itong maghanap ng bagong madadaluyan. Kung lumiko naman ang tubig patungo sa mga residential area o mga kabahayan, malalagay sa panganib anya ang mga residente. Ayon kay Quiano, ay masusing binabantayan na ng ahensya at ng Office of the Civil Defense ang mga apektadong lugar kasama ng pagsasagawa ng masusing hazard assessment para sa kaligtasan na rin ng mga residente.
3: Pinalakas naman ng Department of Justice ang kakayahan ng mga piskal at mga investigador sa pagsisiyasat ng mga kasong may kaugnayan sa illegal na pananalapi at mga krimeng pangkalikasan bilang paghahanda sa 2027 Asia Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation. Sa pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources at Anti-Money Laundering Council, nagsagawa ang Justice Department ng 3 araw na special training sa financial investigations para yan sa mga kasong may kaugnayan sa wildlife at forest crimes. Dinaluhan ng mga miyembro ng Justice Department National Prosecution Service Task Force on Environmental Crimes mga piskal mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, mga tauhan ng Environment and Natural Resources, National Bureau of Investigation at Environmental Crimes Division at Philippine National Police Maritime Group ang naturang pagpupulong. Pinangunahan naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion ang pagbubukas ng programa. Layunin po ng programa na mapaigting ang kakayahan ng mga otoridad sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng mga ebidensyang pinansyal laban yan sa mga sangkot sa mga krimeng pangkalikasan at mga kaugnayan sa money laundering cases.
2: Wala.
3: Update pa rin po tayo mamaya, mga kabumbo, sa ilang pa mga development. Ang Department of National Defense, meron pong itatayo na bagong gusali. Yan po'y magsisilbi raw na magiging operation center sakali pong may tumama na malakas na lindol. Update tayo mamaya sa linya ni Bombo Jovino Galang. Samantala muna.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, sa inyo ang bawat goal, bawat

0: player na si Daniel Munoz matapos kong saluhin ang isang magandang pasa mula kay Diaz. Agad namang gumanti ang Uzbekistan. Sa 60 minuto, gumawa ng kasaysayan ang striker na si Abusbek Faizulayev na may pasok po niya ang pinakaunang goal ng Uzbekistan sa kasaysayan ng World Cup. Ito po ang unang pagpasok ng naturang bansa sa World Cup, mga kabombo. Daano pang tuluyang may tabla ang laban sa 1-1. Hindi naman po hinayaan ng Colombia na magtagal ang selebrasyon ng kalabang koponan at pagkalipas lamang ng 5 minuto, yan po ay sa 65th minute. Mismong si Diaz na ang miscore para bawiin ang bentahe. Sa huli, sinalyuhan ng Colombia ang panalo. Yan ay sa pamagitan ng isang header sa gamit po yan ng goal ng substitute na si Hamilton Campas. Nangyari po yan sa 69th minuto at naganap na po yan sa stoppage time. Dahil sa panalong ito, sulong pinamumunuan ng Colombia ang Group K, taglay ang 3 puntos habang nagpapatuloy pa rin ang group stage sa pagsisimula ng FIFA World Cup 2026.
1: Balik pa tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nag-convene ngayong Linggo ang Department of Energy kasama ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, gayon din ang Energy and Emerging Technology Research and Development upang talakayin ang mga panukalang research and development para sa renewable energy technologies at innovative energy solutions. Sa naturang pagpupulong, binigyang diin ng ahensya ang kanilang 2026 call for proposals na nakatuon sa mga proyekto para sa 2028 funding, kabilang ang mga makabagong teknolohiya sa solar, wind, biomass at small modular reactors. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng ating bansa sa paggamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Energy, nasa 22% pa lamang ng kabuang power generation mix ng Pilipinas ang nagmumula sa renewable energy. Target naman ng pamahalaan na maabot ang 35% share pagsapit ng taong 2030 at 50% pagsapit ng taong 2040. Alinsunod yan sa Philippine Energy Plan. Ayon sa mga opisyal na nanatiling hamon pa rin ang mataas na presyo ng teknolohiya at ang pangangailangan ng mas malawak na investment mula sa pribadong sektor. Gayunpaman nakikita ng Energy Department at ng DOST na ang patuloy na research collaborations at suporta sa mga local innovators ay makakatulong upang mapabilis pa ang paglipat ng bansa sa mas sustainable na energy system.
0: Oras natin, meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Balita ho tayo mula sa probinsya, mga kahombos, si Senator Kiko Pangilinan. Kinumpirma na isa siya sa mga maaring upo bilang impeachment manager. Yan po isang lalapit na pagsisimula ng trial labang kay Vice President Sara Duterte. May exclusive report ang Bombo Radyo Iloilo.
2: Posibleng uupo bilang impeachment manager si Senator Kiko Pangilinan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Hulyo 6. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Pangilinan, sinabi niya na ito ay batay sa pag-ikayat sa kanya ng ilang senador mula sa majority block. Kinumpirma rin ng senador na kinokonsidera din ng mayorya na si Senator Cheese Escudero ang maupo bilang presiding officer sa paglilitis. Kung mangyayari, magsisilbi itong pagbabalik ni Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay Duterte. Ang una niyang panunungkulan sa posisyong ito noong 2025 ay nabalot ng controversy forthwith sa ilalim ng Article 11, Section 1. Agad na ayon din kay Pangilinan, may posibilidad na yan sa pag-upo.
3: Proposal na I will, in other words, nandiyan si...
2: Ako, si Bombo Jadel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa iba pang mga balita, mga kaumbo, siyam na mga enforcer ng Land Transportation Office na nakabase dyan sa Maycaraga Region na uli po sa sinagawa ang entrapment operation dahil yan sa umano'y pangingikil sa mga motorista. May update po dyan ang Bombo Radyo Butuan.
4: Mahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo ang siyam na mga enforcers ng Land Transportation Office o LTO

0: Karga na nahuli sa inilunsad na joint entrapment operation na kaninang umaga sa kanilang pwestuhan sa Purok 5 Barangay Alubihida sa bayan ng Buenavista, Agusan del Norte. Ayon kay Alan Nobleza, team leader ng joint entrapment operation na iniutos umano ni Land Transportation Office o LTO Chief Marcos Lacanilaw ang pag-entrap sa nasabing mga personahe matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga motorista na dumaraan sa kanilang lokasyon dahil sa matagal-tagal na nilang pangingikil lalo na sa mga cargo trucks. Isinagawa ang operasyon matapos ang isang linggong investigasyon at verifikasyon na at nakumpirma ang kanilang modus sa pamamagitan ng ginamit na marked money kasama ang mga tauhan ng Buenavista Municipal Police Station at ng LTO Central Office. Kanila ding iimbestigahan kung may alam dito ang Regional Director ng LTO, Karaga.
1: Two enforcers from Regional Enforcement Unit. Ang tatlo doon ay plantilla, to be in regular employee. Ang LTO at yung anim ay job order. This is a criminal case. Siyempre, they were entrapped. Na-entrapped sila, di ba, while receiving and in their possession and control yung money, na marked money na binigay nung mga finante, nung may-ari ng truck, at nakuha sa kanilang possession yung pera, marked money, sa kanilang hiningi.
0: At iyan ang balita galing dito sa himpilan ng Bumbo Radio Butuan para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Rulan Haniya nag-uulata. And this is Bumbo Radio Philippines, the number one. And the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo!
2: Ang live fire military simulation naman ng Armed Forces of the Philippines at Australian Army sinagawa sa May Camarines Sur. 41 pamilya naman ang inilikas. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Naga.
3: Samantalang ipinatupad ang mahigpit na seguridad sa ilang lugar sa Barangay Balogo, Pasakaw, matapos magpalabas ng executive order sa Mayor Nino Tayco na nagbabawal sa lahat ng marine activities kabilang na ang pangingisda at paglangoy sa Sitio Camagong at Sitio Mainit. Layunin ng kautusan na matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang isinasagawa ang high-risk military maneuvers at live fire exercises sa lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Naga, kaya Major Frank Roldan, spokesperson ng 9th Infantry Division Philippine Army, sinabi nito na kahit walang kasiguraduhan na sa karagatang sakop ng Camarines Sur, magkakaroon ng tensyon ay mabuti ng nakakapaghanda ang hanay sa anumang sitwasyon. Samantala, aabot sa 41 mga pamilyang inilikas bilang bahagi ng safety measures. Dinala ang mga residente sa mga evacuation center sa Odicon at Junction, Pasakaw. Ayon sa lokal na pamahalaan, naging maayos at organisado ang paglikas dahil sa tuloy-tuloy na koordinasyon ng barangay at mga otoridad. Ang naturang military exercise ang unang large-scale live fire drill na sinagawa sa lugar. Nagumamit ng mga helicopter at explosives at rocket systems. Bahagi ito ng makakasanib na operasyon ng Philippine Army at Australian Army upang palakasin ang kakayahan sa depensa at palalimin ang kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng panganib, inilarawan ng mga lokal na opisyal na maayos ang operasyon at tila parang pelikula dahil sa eksaktong koordinasyon ng mga pwersa. Sinabi rin sa ulat na nakatulong ang aktibidad upang mapalakas ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa paglikas sa mga residente at pagtugon sa mga emergency. Matapos ang live fire phase, tinayagan na makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga residente bandang alas 2 ng hapon. Samantala, inaasahan magpapatuloy na lang non-live fire training exercises hanggang 26 ng naturang buwan bilang bahagi na rin ng patuloy na pagsasanay at paghahanda sa seguridad.
4: Hindi natin nakikita na ang Camsur ang pangunahing lugar kung saan magmumula yung pag-atake mula sa dagat. Pero sakaling magkaroon ay at least handa tayo. Mas mabuti na handa tayo na wala pang nangyayari na ganun kaysa nangyari na wala tayong kahandaan na ginagawa.
3: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga. Ito sa Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area, mga homeboy, si Pangulong Marcos. Nagabot ng hanggang sa 15 million pesos na calamity aid sa Zamboanga City. Matapos ho ang

0: at tubhang na ang apektuhan ang nagdaang lindola.
1: Nung binigay po ng from the Office of the President kay Pangulong Bongbong Marcos, 15 million pesos. So 10 million ibigay natin for assistance sa mga lumikas. So we'll give per family. More than 14,000 ang lumikas.
0: Ayon pa sa alkalde ng syudad, ang tulong na ito ay patunay ng pagmamalasakit. Labis din ang kanyang pasasalamat sa inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng mga Zamboangueño nang walang halong pamumulitika. Dahil sa ayudang ito, inaasahang mas bibilis na ang pagbuo ng mga proyektong pangkaligtasan at mas mapapadali ang pagresponde ng lokal na pamahalaan kung sakali mang muling tumama ang kalamidad sa rehiyon.
2: Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Ang kabataan party list naman na naniniwala na posibleng hindi puruhan sa investigasyon ng flood control projects ang ilang senador matapos ang black switch. Kaugnay niyan na report ang Bombo Radio Rojas.
4: Posibleng hindi mapuruhan sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga umano'y maanomalia sa flood control projects sina Senator Francis Ches Escudero at Senator Joel Villanueva kasunod ng kanilang paglipat sa majority block sa Senado. Ito ang pananaw ni Arlie Bosque, Secretary General ng Kabataan Party List Panaya. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Bosque, sinabi nito na dahil sa paglipat nina Senator Escudero at Senator Villanueva sa Gatchalian block na ngayon ay bahagi ng mayor, nakikita niyang maaaring magkaroon ng epekto na turang hakbang sa usapin ng accountability o pananagutan kaugnay ng mga ligadong anomalya sa flood control projects. Ipinaliwanag niya na posible magkaroon ng pagbabago sa liderato at komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa nagsasagawa ng mga pagdinig kaugnay na naturang esyo. Ani niya, kapag nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng committee, maaari ring maapektuhan ang direksyon at takbo ng mga investigasyon, kabilang na ang pagdedesisyon kung paano isasagawa ang mga susunod na pagdiniga. Dagdag pa ni Bosque, may posibilidad umanong may naging agreement sa likod ng paglipat ng dalawang senador sa majority block kung saan maaaring hindi sila ganong madiin o may ugnay sa mga usaping tatalakayin sa mga susunod na hearing. Gayunman, paglilinaw ni Bosque na nanatili lamang itong isang posibilidad at mahalagang maging mapagmatsyag ang publiko sa mga susunod na developments kaugnay na investigasyon sa mga flood control project.
5: Yung paglipat ni Chis Escudero, paglipat ni Joel Villanueva, posibleng may kumbaga arrangement ito. Either hindi sila puruhan sa issue ng corruption or or hindi talaga sila i-implicate sa mga hearings na mangyayari sa issue ng corruption.
4: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jemeluz Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
6: Balik ko tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao. Magkakabombo, usapin po ng pagkakatalaga nitong si Chief Minister Macacua. Legal daw ito. Yan po'y bilang interim chief minister kahit na merong suspensyon. May update po dyan ang Star FM Cotabato.
7: Nilinaw ni Integrated Bar of the Philippines Cotabato Vice President Attorney Baydona Dilanggalen na hindi illegal o walang bisa ang pagkakatalaga kay Abdul Rauf Macacua bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa kabila ng umiiral na suspensyon nito bilang Chief of Staff ng MILF, BIAF.
8: Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Attorney Dilanggalen, magkaibang posisyon ang tinutukoy sa dalawang tungkulin ni Macacua, kung saan ang pagiging Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ay saklaw ng internal na desisyon ng Moro Islamic Liberation Front, habang ang pagiging Interim Chief Minister ay isang appointment na nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Dahil dito, iginiit ng abogado na nananatiling may bisa ang pagkakatalaga kay Macacua bilang Interim Chief Minister dahil ito ay dumaan sa lehitimong proseso sa ilalim ng umiiral na batas at constitutional authority.
9: The fact that he was indefinitely suspended as the Chief of Staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces does not necessarily put him on the spot being an illegitimate interim chief minister of Davao Zamora. Because for one, yung pagiging chief of staff of the BF niya is coming from the appointing authority of the MILF. His being an interim chief minister is coming from the appointing power of the President of the Philippines, no less than Ferdinand Marcos Jr.
7: At yan ang aking report mula dito sa Bang Zamora Region. Ako si Bombosay Olis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Kasunod po ng pagtatapos ng trading kanilang hapon, ngayon pong araw po ng Huwebes, mga kabumbo. Ang isang US dollar ay katumbas na po ito ngayon ng 60 pesos and 57 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 70 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 46 pesos and 86 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 08 centavos. Ang isang euro katumbas ng 69 pesos and 41 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po yung balikan, mga kabumbo. Subaybayan, pakinggan at panoorin ang mga provincial station po natin gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Mindanao area, sa makababayan po natin dyan sa may Davao region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para ho sa mga taga-riyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro at makatabing lugar. Ang Bombo Radio Butuan para ho sa mga Butuanon. Diyan sa may bahagi ng Sarangani Province at makatabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At sa mga Ilonggo speaking na nakabase sa Mindanao area, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
3: Sa Mindanao area rin po, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ganyan po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog, Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing. And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
6: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
12: Bombo!
10: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
13: Star FM,
14: the best music station across the nation.
15: Kwelang-kwela ng mga DJs.
14: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
16: Star FM across the nation.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa ang mga DJs na talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM, tutok na!
17: Basta Star?
18: Ay, naku!

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.
4: Alam mo, meron akong pangarap sa buhay.

0: German Bolero.
1: Road trips, beach trip, okay naman ay a mountain trip. Okay, ikaw na bahala, basta Friday na bukas. Diba? Naku, ano kayang kanyang pupuntahan? Naku, antayin natin dahil, syempre, kung kaka-live ka pa pala bukas, edi.

0: Eh di happy-happy ang trip-trip mo, di ba? Deserve mo naman yan. Kaya sa mga Star Nation natin, yung pong napakinggan, awiting trip mula po yan sa bandang 6 Cycle Mine. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 16 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:16 in the after or evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Happy, happy, happy evening sa lahat po ng mga Star Nation natin. Isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan, at sipag-sipag naman yon. Sipag-sipag mo. Yes, kahit ngayong gabi, oo, sipag ang namumutawi sa kanya dahil kapapasok lang pang gabi kasi. Diba? Alam mo, kung halimbawa lahat ng tao pang umaga, nakosiksikan tayo sa EDSA. So, okay lang yan. At saka may mga tao talaga na gusto nila ang kanilang pasok gabi. Diba? Gusto nila hapon ang pasok nila. So, it's good. Diba? Hindi tayo congested every morning. Kaya sa mga Star Nation natin, welcome na sa ating programang Evening Star Sweep. Nagbabalik sa inyo mga radyo ang DJ ninyo mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti, bobulabulain kayo hanggang alas 9 muna ng gabi sa programang Evening Star Sweep. Back-to-back evening programs tayo every Thursday. Sa mga naghanap kay DJ Yvonne Adar na may sakit po siya, kaya ipag-pray niyo po siya. Ha? Ito lang po yan. O, balik tugtugan na tayo na yung sasabihin ko. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat satiling nakatutok para sa mga balita at updates dito lamang sa Bombo Radio in music, news and information. Star FM, Mega Manila's best music.
3: 102.7
4: Star. 102.7
5: Star 102.

0: Foreman, Bolero.
1: Awiting SM, mula po yan sa bandang Yano. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:31 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Alam kong alam mo kung anong ibig sabihin ng kantang iyan. Diba doon ka nagpapalamig? Ayan na, sa mga hindi nakakilala, or papakilala ko lang sa inyo, ang Yano Band or rock band, the Pinoy rock band na Yano ay a Filipino folk and punk rock band na nabuo po noong 1993. Ang kanilang mga miyembro po originally composed of Dong Abay sa vocals, si Eric Gancho sa guitar. Isa po sa kanilang mga bass guitar player ay si Oni Badyang at si Novia Favia ay usually ang kanilang drummer pero nag-decline yan dahil sa kanyang commitment sa isa pang grupo. At ilan pa sa mga other or ilan pa sa mga drummers ng banda ay si Nonong Timba Lopez, si Harley Alarcon at si Jun Nogoy. Ang kanilang pangalan na Yano, no, ay nagmula nung nakuha mismo ni Dong Abay nung siya ay tinignan niya yung entry ng Talahulugang Pilipino. Isa po yung Tagalog dictionary na ang Yano ay ibig sabihin ay simple, no? Kagaya na lamang ng modern Tagalog term na payak. Ayan. Ang in dialect, no, itong term na Yano, pwede din yan ibig sabihin yan or pwede ding maging ibig sabihin yan ay extreme o kaya naman ay kayanuhan, no? Ang ibig sabihin nun ay state of being right, quality, kind, size, class, etc. As in, kayanuhan, ano? I mean, right size lang, right quality, nasa sakto lang, hindi susobra, hindi kukulang. Ayun. So, yun yung mga ilan sa mga pwedeng maging dahilan or meaning ng Yano. Diba? But originally, or mula talaga kay Dong Abay, chinek niya lang naman sa isang Tagalog dictionary yung meaning ng Yano na ang ibig sabihin nga ay simple. Diba? Or payak. At syempre, kung hindi mo kilala si Dong Abay na vocalist nga, yung napakinggan nyo, no, na boses kanina, siyempre, noong 2012, meron po siya po ay nagkaroon ng environmental activism. No, noong 2012 Earth Day, nag-protest po siya sa Baguio City na itinali niya ang kanyang sarili sa isang pine tree doon para magprotesta, no, ng pagpuputol ng 182 pine trees, no, para gawing commercial mall parking area yung lugar na iyon. So April 22, 2012 yun, sa Upper Session Road, si Dong Abay po ay nag-perform ng kanyang protest art piece sa pamamagitan ng pagtali ng kanyang sarili sa pine tree doon, no, para mapigilan yung deforestation. Diba? At palagi naman niyang ginagawa, palagi niya pong ginagawa yan. No, kasi against talaga siya doon. At ako, I support yung mga ganyan, lalong-lalo na yung mga nangyayari dito sa Quirino o yung mga pagputol. Umabot pa ng Rojas Boulevard, nang gigigil talaga ako sa inyo dyan. Ewan ko. Hi! Hindi po earthballing po talagang ginawa nyo dyan. Hindi ko alam, DENR ha. Di ba? Yung nasa permit kasi, no, na aprobado ng DENR, cutting at earthballing. Kapag sinabing earthballing, ito yung kukunin pati yung root, no, root ng puno para pwede siyang i-transfer at mabubuhay pa rin siya. Pero parang wala tayong nakitang ganun sa Quirino. Parang wala talaga, no? Ako personally, hindi ko alam, ano? Pero pwede natin i-check. Pero sa mga nakita ko online, parang wala, no? Earthballing, as in cutting po yung nangyari dyan. And then yung sa May Rojas Boulevard, parang sabi earthballing daw, pero hindi. Hindi talaga earthballing yun. Makagigil. Diba? Hindi na yun. Putol yung root, eh. Ambot sa inyo dyan. O basta, nako yung mga ganyan. ayoko kasi ng mainit, 'di ba? Yung mga nasa position kasi na 'yan, may aircon 'yan sa bahay. Kaya hindi paglabas naka-aircon ng kotse. Kaya hindi niyo nararamdaman kung gaano kainit, 'no? Yung walang puno, kikigil ako sa inyo. Nako, shades na nga lang. 'Di ba? Doon na nga lang kami sumisilong sa puno kapag mainit. Kayo talaga mga wala kayong anyways, kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo. Oo, at sabay-sabay tayo magprotesta, no? Sa wag pulutin, ha? Putulin ang mga puno. Gigil ako sa inyo. Madami naman sigurong paraan. Please, isip na lang kayo ng ibang paraan. At saka, ano eh, tagulan na oh. Gusto nyo talaga ng bahay. Nanggigigil talaga ako sa inyo eh, di ba? Ay, para hindi na tayo magigil, balik tugtugan na po tayo. Dito pa rin po yan, sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: out, do you?
1: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.

0: Norman Bolero.
1: Yan ang Waiting Style by Taylor Swift. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 27 star minutes. Makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:27 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Charo. Hindi kasi naranasan ko no yung halimbawa, eh biglang napayuko ka lang or bigla mong itinaas yung ulo mo tapos bigla kang nahilo. Yan, diba? Parang mapapasabi ka talaga,
3: Number 2
1: ako. Yung mga ganung pagkakataon, ano? I mean, it's not a very simpleng bagay lang kasi sobrang seryoso po ng vertigo, no? Pero kaya kapag halimbawa ganito na yung nararanasan mo, eh dapat alam mo kung vertigo nga ba to o hindi. Ako sinabi ko lang feeling ko vertigo yun kasi bigla ako talaga akong nahilo. Ano, pagkatingala, ganyan, biglang, uy, hilo. And it was my first time. Di ba parang nararamdaman ko na talaga na ang tanda ko na. Ayan, ano ba yung mga pwedeng sintomas no ng vertigo? Ito yung nausea, vomiting, pagkahilo, medyo na out of balance ka, no? Medyo yung pagtayo-tayo mo ganyan, medyo natutumba-tumba ka. Ayan, medyo nawawalan ka ng pandinig, no? Sa parehas na tenga. 'Di ba? Meron kang naririnig na tining, no? Parang ting-ting-ting-ting-ting-ting sa iyong mga tenga. Sumasakit yung ulo mo, 'di ba? Meron kang motion sickness na nararamdaman yung kapag nagalaw ka, eh medyo nahihilo ka or nasusuka, ganyan nga. At meron kang feeling no na parang may something sa iyong tenga na parang puno siya basta buong buo ganyan. Ay naku naman. Diba? So kapag halimbawa yung sensation na halimbawa yung nakapaligid sa iyo eh biglang umikot. Diba? Ikot-ikot lang. Yan, vertigo po. Yan, ha? Pwede ka nitong pwede kang mahilo dahil dito, pwede kang ma-off balance, ganyan. Ito po ay sintomas lang ng maraming health conditions, kaya hindi naman ito sakit. No, hindi pa naman ito sakit, pero pwede kasi itong tumagal, no? At pwede itong may kasamang iba pang mga sintomas. Ayan, ano ba yung mga pwede mong kailangan or mga dapat mong masabi no na ikaw ay baka may vertigo. Ano bang dahilan nito? Ano yung causes nito? Pwede kasing migraine no na sakit sa ulo. Pwede naman yung iniinom mo, halimbawa antibiotic or anti-inflammatories or cardiovascular na mga gamot. Or kaya naman pwedeng stroke ganyan. At marami pang iba. Ayan, at syempre, ano ba yung complications ng vertigo? Kapag halimbawa, medyo hindi mo siya pinapansin. Mm-mm. So, dapat pansinin mo yan. Vertigo yan eh. So pwede kang, pwedeng halimbawa, yung paglaglag mo, ganyan. O pwede yan mag-resulta ng, syempre, bone fractures, ganyan, pagkasira ng iyong mga buto. Ganyan kasi nga out of balance ka so malalaglag ka, 'di ba? Ang pinaka hindi magandang dapat pwedeng mangyari or pwedeng mangyari pero hindi dapat hindi maganda. 'Di ba yung pagkauntog mo? Yan. So ito ay seryosong bagay no yung vertigo kaya kailangan seryoso mo rin itong i-cure no mula sa iyong mga sarili. Diba? So wag mong halimbawa nahilo ka, bigla ka lang gumalaw tapos bigla kang nahilo. Ayan, seryosong bagay iyan ha. Kaya kailangan ay pagtuunan mo ng pansin. So pwede ka magpa-check up sa professional para malaman kung vertigo nga ba ito o kung ano man. So yung mga ganyang sintomas kailangan pinapansin mo. Kung like mo yan, share mo na yan sa katabi mo. Oo. Wala lang, share mo lang, sabihin mo ganun. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama kabandingan kabalahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobo na balahin kayong hanggang alas 9 ng gabi sa programang Evening Star Sweep. Kaya naman, baliktugtugan tayo dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:32 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.
4: Star F.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: would reply. German Bolero.
1: Alam mo, pag nagda-drunk test, text ka. Wag mo sasabihin na, huy, nagda-drunk test ako, test tuloy. Text ako. Kasi may nagganyan sa akin. Chinat niya ako, sabi niya, I'm drunk texting. O ano naman? Anong gagawin ko? So lahat ng mga sasabihin mo na niyan kasunod, eh hindi totoo. Ganun ba yun? Yan ba yung gusto mong parating? Mga ganun, ano? But anyways, ako sa mga Star Nation natin, hanggang dito na lamang ang ating programang Evening Star Suite. Ibig sabihin, susunod na po ang programang It's All For You in the Evening. Ako pa rin pong inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero po ang aking pangalan. Kaya naman to formally close the program, here's Juries with Your Love. Sunod na po ang Holy Rosary. Dito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: On the wings of love, ikaw ay lumulutang na, kasi inaantok ka.
2: Naantok ka ba sa mga oras na ito? Naku, kuyang guard.
3: Naku, hindi ka ba matulog? Sino na magbabantay sa amin? Sino na magbabantay sa amin mga nasa labas pa rin? O kaya sa mga building-building, ganyan. Ikaw ay lumilipad.
2: Ay, pero syempre, dahil nga sasamahan kita, kuya, ate, ating guard, sa lahat ng mga may trabaho sa mga gabingit siyo. Para sa inyo muna yung pag-awitin na mula kay Jeffrey Osborne. On the Wings of Love. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong or meron na lamang 18 star minutes bago sumapit ang alas dos, charot, alas gis ng gabi, 9:42 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ano-ano po sa mga merong kalandian sa chat. Diba parang hindi sila makatulog dahil ipaglandian na lamang sa chat. Chat dito, chat on, tatlo ka chat. Pero eto na nga, speaking of that, ako medyo related po dyan ang ating pag-uusapan tonight dito po sa ating Star Tanong na posted na sa ating Facebook like page. Pumunta ka na, dalian mo na, gusto ko ng iyong opinion. Pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan dahil nakapost na po dyan ang ating katanungan tonight sa ating Star Tanong. May nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po, tumagal yon. Pagkatapos noon, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung ginawa ko? 7 Star FM Manila sa Facebook. At yan po ang susubukan nating pag-usapan ngayong gabi dito sa ating Star Tanong. Kanina ibigay mo ang iyong komento. Gusto ko lang talaga malaman, ano ba talaga yung criteria or ano yung requirements para masabi mong ghosting yung isang bagay? Diba kapag hindi ka na kinausap, yung mga ganon, basta ghosting, ito yung bigla-bigla na lang nawawala, nagiging multo, ganyan. Nawawala na lang, diba? Hindi mo na, basta na-ghost ka, bigla na lang naglaho. Yung mga ganon, naglaho yung conversation nyo, naglaho na lang siya, hindi na kayo nag-usap, hindi ka na niya kinausap, hindi mo na siya kinausap. Yung mga ganon. So ano ba yung mga requirements para masabi mong ganon, no? Ano ba yung mga ginawa mo para masabing ghosting yung ginawa mo? Yan, yun lang talagang gusto kong malaman. Diba? Yun lang. So i-comment mo yan at babasahin natin yan later sa ating Facebook Live. At kung meron ka mga katanungan sa buhay, mga problema din, huwag mo na pong ikim-kimin yan. Tanong mo na yan sa ating mga ka-Star Nation or ka-Star Kadahan. Message mo na po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts and platforms. At yan po yung ating gagawin Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Coming up next, songs from Ben and Ben, Apo Hiking Society. Nandiyan din po si Lani Hall and BGs. Dito po sa ating programang It's All For You in the Evening with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 12 ng hating gabi sa programang ito. Kaya naman balik tugtugin na tayo. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

0: German Bolero.
1: She's out of my life. Yan po ang ating napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 29 star minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:29 in the evening. Ang ating Philippine Standard Time. Kamusta na? Kamusta ka na? Ay, doon na magkamustahan tayo ng live na live dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan, at sa YouTube. At pag-uusapan na natin ang star tanong na binuksan natin sa gabing ito. Diba, ikaw ba ay may nararamdaman ka ngayon? Parang may nagmumulto. Kaya naman biglang nagparamdam, nawala. Kaya naman, punta na po tayo sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan, i-flash na natin at ibabad. Yes? Ayan na, sa mga nasa live streaming na natin sa 102.7 Star FM Manila, naka-flash na po dyan. Makikita mo na ang ating Star Tanong tonight. At kung nandiyan ka na sa ating live streaming, pipindutin mo po ang mga reaction button. At pag napindot mo na yung reaction button na yan, marami naman yan. So marami kang pwedeng pagpilian. At ang gagawin mo ay i-share mo din. No, diba? Itong ating live streaming, meron po mga share button. May share button dyan. Pindutin mo lang. At i-comment mo ang iyong sagot dito sa ating Star Tanong Tonight na nakikita mo na sa ating live streaming ang ating katanungan. May nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po tumagal yon. Pagkatapos noon, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung ginawa ko? Para sa'yo, isa po bang isang ghosting ba yung ganyan na sitwasyon, ano? At kung ghosting yan, bakit sa tingin mo? Diba? I mean, basically, ang gusto ko lang din talaga malaman, ano ba yung mga bagay na pwedeng magawa mo or ano yung mga sitwasyon na pwedeng sabihin natin ghosting o kaya naman hindi ghosting yung ginawa niya? Ano ba yung requirements para masabing ghosting yung isang bagay? Dali na, alam kong wala kang ginagawa ngayong gabi, kaya comment mo na yan. Diba? Pag-usapan lang natin. Kasi mali mo, hindi pala ghosting yung isang bagay. Paano ba masasabi na ghosting yung isang bagay sa iyong sariling opinion? Ito na ang ilan sa mga nag-comment sa ating Start ng tonight, ang sagot ng isa nating commentotatos. Ang sabi niya ay kapag ang mundo ay mababaw, ibig sabihin, masaya ka. Meron ka ba noon? O dali na live tayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Hanapin mo lang po 102.7 Star FM Manila. Ito sabi dito, aba ewan ko kung pareho kayong seryoso. Bakit ka nag-scene? Ay, nako naman. Kung umasa na ang tao sa'yo, ay never i-ghost. Never! Daming E, ang daming V, ang daming R. Diba? So, masasabi mo siguro, according doon sa comment, masasabi mo na ghosting yon kapag seryoso na yung isang tao. Diba? Kapag umasa na siya. Diba? Yun na yon. Yun na yon. Ito naman ang haba-haba. Huwag na kaya natin munang basahin yan. Sorry na, ito muna. Sabi niya, ay, bakit siya nakipaglandian sa chat kung masarap naman sa personal, di ba, German? Aba, hindi ko alam. Masarap ba? Hindi ko din alam. Hindi ko napakinggan boses mo last Thursday nang hina ako dahil hindi ko narinig ang boses mo. Sabi ko sa inyo, buksan niyo kasi ang radyo niyo. Ang pagkakaalam ko, ghosting yon ay hindi nakipagkita ng harapan. Ganun ba yun? Mali ka ng pagkakaintindi. Ano yan? Ang tawag doon? Indian. Indianero. Diba? Pag hindi nakapagkita ng harapan or duwag. Ay pala sa partner kong bago, sana ikaw din may magmamahal. May magmamahal na din sa'yo, German. Hi. Bala kayo dyan. Ay, ito naman sabi ng isang comment dito. Hi, good evening po, Star DJ German Bolero. Nag-refresh. Kumpirmado. Oh, sino yan? Ayan, sabi dito, hi, good evening po, Star DJ German Bolero. Chat ko ba ng ghost minsan lang bago mag-isip? Ano ba to? Parang lahat ba ng makita niyang letra or words, itatype niya. Ang haba pa naman ang comment niya pero parang walang nagtugmaan. Okay lang yan. Maraming salamat sa iyong komento. Ayan, wala na. Napindot. Ito may nagsabi dito, welcome back, Star Tanong and DJ German Pogi. Pogita. Para sa iyo, Kuya Darwin, sa lahat po ng mga pogi dyan, lalong-lalo na paggabi, hello sa inyo dyan. Sabi niya, well, hindi. Hindi naman kayo officially, kaya hindi ghosting yun. Ay, ganun ba yun? So, kailangan maging kayo para masabing ghosting yun. Pero parang ang ghosting, madalas siya nangyayari sa mga, situationship, sa mga getting to know each other. Yung ikaw lang pala, yung kumikilala sa kanya, pero siya, paalis na. Palaho na. Eto naman sabi dito, oo, ghosting ang ginawa mo kung nakalandian ka sa chat. Tumagal ng 2 days, tapos biglang nag-sin ka lang sa reply niya at hindi nag-reply ulit. Ghosting ang tawag sa pag-iiwan or pag-iwan ng isang tao sa usapan or sa usapan o relasyon ng walang paliwanag. Usapan, relasyon. So, pag nag-uusap kayo tapos iniwan mo siya, ghosting na agad yon. Diba? Meron bang kapag ba 2 days lang, pwede nang sabihin na ghosting yon? Diba? 2 days eh. 2 days lang. Pwede ba? Pwede. No? Ay nako, makurot kita gamit ang nail cutter. Lagot kayo. Makukurot pa nga naman. Diba? Parang para sa iyo, kapag ba 2 days, considered as ghosting ngayon. Kapag nag-scene ka na lang, actually, sinner eh. Ang scene, feeling ko hindi yun ghosting eh. Kasi scene eh. Diba? Kasi alam mong nakita. Diba? Tama ba? Para sa'yo, ghosting ba yung scene? Kasi na-scene eh. Pero kung hindi sinin, tapos bigla ka na lang nawala, feeling ko yun yung ghosting eh. Pero kapag na-scene ka, at least alam mong nakarating, no, yung sinabi mo doon or chinat mo doon sa tao, tapos tsaka nga lang siya umalis or nawala. Diba? Sa mga nasa live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube, sa tingin nyo ba ghosting yung mga ganun? I mean, gano'ng katagal para masabing yung 2 days ba ghosting na siya? O kaya naman, kapag nasin, ghosting na ba yun? Diba? Dami tuloy natin Star tanong tuloy ngayon, ano? Wala lang, ang dami ko kasi gusto ka namin. Eto naman, sabi dito, Jeff Berdan, sa ayaw mo't hindi, ghosting na ang tawag doon. Kaya diwag pangkaraniwan na yan. Ha? Pangkaraniwan na yan sa mga taong laging minumulto. Minuto. Wow! Daming alam! Diba? Sa ayaw at sa hindi, ghosting daw ang tawag dyan. Pangkaraniwang na daw yan sa mga taong laging minumulto, minuminuto. Oh. Ito naman sabi dito. Ito sabi, bahala kayo dyan. Ha ha ha ha. Hi to all my co-teachers at Zambales National High School. Iba Zambales, sabi ni Neste Quijano. Hello. Bahala daw kayo. Ito sabi dito, bakit walang star tanong nung nakaraang gabi? Anyway, eto nga kasi may sakit si DJ Ivona Darna. So ipag-pray nyo siya, kayo talaga. Alam nyo, simula nang magtag-ulan, ang dami nagsakasakit. At totoo yun, natural lang yun. Anyway, hindi naman ghosting yun dahil walang kayo. At walang magiging magjowa sa pagkalipas ng 2 days. Kung babae ba yan, ay kay German ka na lang makapaglandian sa chat. Kung nakikipaglandian ako sa chat. Ay nako, so kapag ba wala ang kayo, kapag ba pag magjowa kayo, doon lang yung ghosting. Kapag ba hindi, like, hindi yung ghosting. Paki-comment nga dito sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Ah, ito na ang ating katanungan tonight. Ang ating star tanong. Ito na, may nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po tumagal yon. Pagkatapos noon, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung ginawa ko? Yan. Meron ka mang sariling opinion? Sa iyong sariling opinion, paano ba masasabi na ghosting yung isang ginawa? No, 2 days? Pwede na bang ghosting yon? Kapag sinin ba, ghosting ba yon? Ito ang inyong mga live comments right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sabi ni Quijano, Nesty Quijano, hi DJ German, not my cup of tea. Haha, mabait po ako. Ayan, hi to my colleagues at Zambales National High School. Hala, totoo. Pag nakita kitang gumagala-gala at nagmumulto. Ay, magandang gabi, may swerte sa palengke. Abangan na. Abangan. Baka si, hoy, bala ka dyan. Nagpaparamdam. Ay, mabait yan, si SG Dayag. Nakatsikahan ko talaga yan dito dati nung intern ako. Tapos na kaya siya, puntahan mo. Wala po si Star DJ Ivona Darna ng talong araw. Talong araw. Ayun ako, pag-pray nyo na gumaling na siya. Yung di ka na pinansin, yun daw yung ghosting. Ay pala kay Gerald, nakilala ko lang dito sa Star FM. Sino ba yun? Gerald underscore. Pilit kong intindihin yung comment ni Cholo kanina, pero di talaga eh. Diba? Sabi ko sa'yo, kahit ako eh, kahit i-mix-mix ko yun. Hirap. Pag ayaw mong panindigan ang sinimulan mo, wag nang gagawin. Kaloka! Gigil na gigil, parang naranasan. Good evening, DJ German Bolero. Isang hi naman dyan. Nood kami ng live mo sa TV mismo. Ang laki mo! Ay, laki ko! Ano to? Metende pa lang kami dito. Ano to? Anong metende? As a Tenerife, Spain. Oy, sa mga seaman dyan, maraming salamat. Huwag nyo nang palakihin yung mukha ko, ha? Sabi mo nga naman dati, yung DJ lang gusto mong kausap. Ha? Good night! Manood kami ng home. Sige na nga. Sinare talaga niya. Oh, thanks. Maraming salamat. Yes, ingat sa lahat ng mga uuwi. Ingat-ingat kayo dyan. Magandang gabi po, kuya. Ano ba yun? Sir, parang nawala yun sa taas. Promise, kuya, Star DJ German Bolero. Nawawala. Basta may sinabi yata siya na ChatGPT. Hindi na yata siya mag-ChatGPT. Yun yata yan, ano? Tama ba? Nawala na. Hindi ko kita. Ito, ayan, sa July 6 ng ating special. Nawawala. Ah, ito. Ah, sorry, ChatGPT source did not, di, due to pindot feed comments. Sige na, ba yan? Pinataas pa natin, ganyan lang pala yung comment. July 6 na ang ating special coverage tungkol sa trial. Sure ka ba doon? Cute mo, DJ German. Ay, ay, syempre, mana sa'yo, oo. Ikaw yung number one, number two lang ako. Ayon sa akin, hindi masasabing ghosting dahil 2 days pa lang kayong magka-chat at magkalandian. Actually, magkalandian pa. Hindi mo din pa masyadong kilala yung ka-chat at kalandian mo. Pakihabol at pakibasa ang comment ko, DJ. Pakimension ang name ko, Ate Rose Clemente, including my family ng Taguig City. Thanks, Idol, and God bless. Nakahabol ka, Ate Rose. Congratulations. Tungkol kay Evan Ferrer, yung sinabi ko kanina. Ah, okay. Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na. Maraming salamat. I-flash natin. Ikaw ha, kung meron ka pang mga sariling opinion patungkol dito sa ating Star Tanong, i-flash natin right now. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Eto ang ating Star Tanong. May nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po tumagal yon. Pagkatapos nun, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung ginawa ko? So para sa akin, in terms of tagal, yung 2 days pwede na eh, no? Pwede na. Pwede nang sabihin natin kasi umabot ang 2 araw. 2 araw is equivalent to 48 days. Kung isang araw lang kayo naglandian, 'di ba? Unless alam niyo sa sarili niyo landian lang talaga 'yon. 'Di ba? As in landian na hindi permanent. 'Di ba? Pero kung 2 days parang feeling ko pwede na eh. Pwede nang ghosting 'yun eh. Lalo kasi malalim na 'yun. Madami na kayong landian noon. 'Di ba? Pero kung halimbawa, sinin mo na lang siya. Oo, pwede pa rin sabihin na ghosting yon. Kasi bakit? Bakit mo na lang siya sinin? Di ba 2 days na tayo naglalandian eh? Tsaka ano ba? Sana sinabi, sana na gano'n pala kayo, no? Nag-usap kayo, ano ba to? Landian lang? Di ba? Emehan lang kayo dyan sa chat? O ano ba? Mag-getting to know each other ba kayo? Mga gano'n. So sa akin, pwede nang sabihin ghosting yan. But in general, para sa akin, masasabi mong ghosting kapag kasi marami na or may sapat na kayong memories. May sapat na kayong moments together. May sapat na kayong mga pinagsamahan, pinag-usapan na medyo lumalim naman na ng konti yung pagkakaintindihan nyo sa isa't isa. Tapos, biglang may nawala, no? Ikaw o siya, may nawala, ghosting na po yan. Agree ka ba doon? Meron ka bang mga comments pa, ano? I-comment mo yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook live natin right now at sa YouTube live. At syempre, mag-react ka dyan, pindutin mo. Ipa-flash natin right now yung mga umahabol sa kanilang mga comments. So, pero pindutin mo, no? Edi wow, chat kita bukas. Pindutin mo yung reaction buttons dyan sa ibaba, tapos yung share button. Dali na. Ayan, bawal. Hoy, ano yan? Ababa pa natin, sir. Ang aga para sa horror stories. Kasi ghosting, ano? Wala pa rin tatalo sa 1 linggong pag-ibig, German. Ano ba kasi yon? Anong 1 linggong pag-ibig na sinasabi nyo? Maraming salamat sa lahat po ng mga nakapagbandingan, nakapagbulahan, nakapagsamahan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan. At sa YouTube, sa mga nasa YouTube channel natin dyan, hello na lang sa inyo, hindi namin kayo makita. Pero maraming salamat pa rin. Ayan ang ating katanungan tonight ay ipagpapatuloy natin yung pagbabasa ng inyong mga kasagutan sa ating Star Tanong sa susunod na oras ng ating programang It's All For You in the Evening sa segment na Star Tanong. Kung meron kang mga problema sa buhay, katanungan na gusto mong pag-usapan natin dito sa ating segment na ito, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila at yan po'y ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na panahon. But for the meantime, maraming salamat sa inyo dyan sa ating live streaming. Punta po kayo sa radyo, ipihit nyo po yan 102.7 Check your time. Mayroon na lamang pong 12 star minutes bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Ibig sabihin 10:48 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Keep on reacting, commenting, and sharing itong ating live streaming. Balik-dugdugan tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Live!

0: German Bolero.
1: Napaka-heartfelt. Ramdam na ramdam po namin, AJs, ha? Awiting bakit? Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng gabi. Yes, tama ka nang narinig. 11:50 na po ng gabi. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay, kamusta ka naman? Ito na nga, pupunta na tayo agad sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan tonight, eto na! Ang ating Star Tanong, may nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po tumagal yon. Pagkatapos noon, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung kinawa ko?
4: Ah!
1: Yung ghosting... Ayan, syempre magbabasa tayo ng ilan pa sa mga sumagot dito sa ating Star Tanong Tonight. Sabi ni Extrang Joker to, nakalimutan kong i-mention si Victor na di kayang i-ghosting si Yvonne pero wala lang ngayon dito. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi naman ghosting yan dahil di mo naman tinakot. Tama ba, German? No! Bakit sina lang siya? Nagsawa ba siya kaagad? Ambut! Example lang naman. Magandang gabi po, DJ German Bolero. Ayan, sa mga pangtanggal, pagod habang nagsasampay na mga nilaban ko. Pagaling po si DJ Yvonne. Usong-uso po talaga ang sakit ngayon. Sabi ni Melody Rabusa. Ayan, ako, sa mga nagsampay ng yung naglaba ng hapon natapos nagsampay gabi na. Wala nang araw. Minsan naman naglalaba talaga gabi, ano, para hindi mainit. Ikaw naman yan, boy mo yan. Lori Santos, good evening DJ JB. Wala naman tayong personal na unawaan. Di masasabing ghosting yan. Why, pwede ano? So pag wala kayong personal na unawaan or mutual understanding, I guess, yan parang, basta, minsan kasi mutual understanding, ikaw lang talaga may alam eh. So hindi yun mutual. Albert Bautista, good PM po DJ German Bolero. Para po sa akin, di naman siguro may dahilan naman or may dahilan ka lang walang happy ending sa taong kaharutan na determinasyon. Ano to? Wala daw happy ending sa mga sa taong kaharutan daw or kaharutan ang determinasyon. Pak! At is determinado siya pero kaharutan. Para sa kanya daw, hindi naman daw siguro. Dahil wala daw happy ending sa mga ganung pagkakataon. May mga umabol ba sa ating live streaming? Sa ating Facebook kanina, check na natin. DJ German, DJ din pala si Kaya Bagay Kayo. Nagla-love you ba naman sa'yo? Ah, ganun ba yun? DJ siya? DJ saan? DJ sa puso nyo. Oh, bakit? Tanong ko sa'yo, bakit? Ba't nagtitiis sa bakit? Puso ko, sinagata mo. Wala pa rin tatalos? Ah, okay. Ayan na nga sa mga Star Nation natin ang katanungan tonight. May nakalandian po ako sa chat. Mga 2 days po tumagal yun. Pagkatapos nun, nag-scene na lang ako sa reply niya. Ghosting po ba yung kinawa ko? Yan, naku. Kailan ba, I mean, may mga pagkakataon kasi na parang iisipin mo, kailangan mo bang magpaliwanag? No? I mean, makukonsider ba na ghosting yung gagawin mo yung mga ganong bagay? Or, ayaman na lang kasi wala naman talagang, walang dahilan. There's no need for you to explain or to explain yourself. Yung mga ganung pagkakataon, ano. Tapos, sa kabilang tao pala, eh, ghosting na yung nangyayari sa'yo. Or ghosting na yung ginagawa mo. Pero para sa'yo pala, eh, wala naman. So, para sa akin talaga, eh, mas maganda yung maliwanag na lang. Kapag halimbawa, lumagpas na lang talaga ng dalawang araw, ghosting na yun agad. Pag isang araw lang, o sige, hindi pa, pagbibigyan kita, eh, ililigtas kita, oo, na wala, mawala yung ano, mawala yung sungay mo. Di ba, namaligtas ka pa rin. Mapunta ka pa rin sa langit. Aray naman sa ambot. Ano ba yun kasi? Oh, bakit? Tanong ko sa'yo. Oh, bakit? Yan po ang ating start ng tonight. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakapagbandingan, bolahan at kasamahan sa ating start ng tonight. Diba? Meron ka bang tanong din sa buhay or meron kang bagay na gusto mong pag-usapan natin? Kapag start tanong, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po'y ating pag-uusapan. Bakit? Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Baliktugtugan muna tayo para marami pa tayong mapakinggan ng mga kanta bago tayo mag-bye-bye you. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 21 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng gabi. 11:22 na po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
4: Star FM.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 18 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Closing time. Yes, closing time na. Maraming salamat sa inyong lahat. Nako, una sabihin ko ano. Eh, huwag pong kalimut na mag-pray, no? Sa mga nandyan. At syempre, huwag pong, kung halimbawa may narinig ka, no? Na ikinasama ng iyong pakiramdam, magpatawad ka, patawarin mo na. Sorry na. Maraming salamat. Thanks be to God sa lahat po. At ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulan, Star DJ German Bolero. To formally close the program, here's a song from Barry Manilow. It's a song called All the Time. Dito lang po yan. Simpi lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Good evening.

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko ng kanyang madalas na pag-live sa Facebook. Kabilang magkapatid na sina Senator Rafi Tulfo at Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na hindi niya nauunawaan kung bakit siya pinupuna dahil sa madalas na paggamit ng social media. Ngayong gumagamit din naman umano ito ang mga Tulfo. Ay pa Cayetano, mas marami raw nanonood sa kanyang mga online broadcast dahil nais umano ng publiko na marinig ang kanyang panig at ang kanyang versyon ng katotohanan. Inakusahan din niya sina Rafi at Erwin Tulfo pati si Senator Ping Lacson na umano'y nagpapalitan lamang ng, sa pagpuna at pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Matatanda ang naging sentro ng batiko si Cayetano dahil sa madalas niyang pagpe-Facebook Live sa gitna ng pagliban ng kanyang grupo sa mga sesyon ng Senado nung siya pa ang Senate President. Madalas namang sabihin ng magkakapatid na Tulfo na mas dapat niyang unahin ang pagdalo sa mga sesyon kaysa ang pagpo-post sa social media. Kasabay nito, muling umingay ang usapin matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na tinatayang nasa 700 million pesos ng pondo ng bayan ang umano'y nasayang sa loob ng 28 araw na pamumuno ni Cayetano sa Senado. Hindi direktang tinanggi ni Cayetano ang naturang halaga. Sa halip, sinabi niyang pareho lamang umano ang magiging gastusin ng Senado kahit sino pa ang nakaupong Senate President sa panahong iyon.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang at tumisita sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapistan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukapuluhan ng Pilipinas, 8 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
15: Antonio Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay
17: sa Morning Stars Week.
18: Morning Stars Week.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alam na.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Sherbo.
1: Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:32 in the morning.
1: Good morning!
0: Star Nation, ngayong araw pa rin po ay Biyernes. Uy, thank God it's Friday! Ikalabing-siyam sa buwan ng Hunyo 2026, June 19, 2026. Maganda Star Morning ho sa lahat mga Star Nation natin at welcome na po sa ating programang Morning Star Stream on a very beautiful day ngayong araw ng Friday. Ito nga Star Nation, ha, buwan ng Hunyo pa rin tayo at tuwing buwan ng Hunyo nga Star Nation ay pinagdiriwang din po ang Pride Month mula sa mga watawat hanggang sa mga kulay na mga damit. Ito nga hong June 11, Star Nation, nagdaos nga ho ang gobyerno ng Quezon City na isang graduation ceremony kung saan malaya nga po nagmarcha ang mga kalahok mula sa LGBTQIA+ sa entablado bilang kanilang mga tunay na sarili. Alay, bago nga ito, ha, hindi sila pinahintulutan ng kanilang mga sariling paaralan na ipayag ang kanilang kasarian. Ito namang Star Nation na June 13, kinasal naman po ang mga magkasintang LGBTQIA+ sa isang seremonya sa Holy Union Rites ng LGBTS Christian Church. Ayan. Ang tanong, Star Nation, bakit nga ba ginaganap ang Pride Month tuwing Hunyo? Nagsimula po ang lahat ng ito, Star Nation, noong June 28, 1969, nang sumiglap nga po ang Stonewall Riots sa New York City. Matapos nga ho ang marahas na pagsalakay ng mga otoridad sa Stonewall Inn, isang gay bar, Star Nation, ay nagsama-sama nga ho ang lokal na komunidad ng LGBTQIA+ at buong tapang na lumaban sa patuloy na diskriminasyon at pang-abuso ng kanilang karanasan. Pero Star Nation, ginanap nga ho ang unang Pride March sa New York City noong 1970. Sa unang anibersaryo nga po ng Stonewall, ayon niya sa Library of Congress, ang makasaysayang pangyayari nga nito ang napasimula ng mga Pride protest at pagdiriwang sa buong mundo. Ang Pilipinas naman, Star Nation, ang unang bansa sa Asia na nagdaos ng Pride March tuwing Hunyo. Noong 1992, Star Nation, isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pride nang sumali ang Lesbian Collective sa mga protesta para sa International Women's Day. Yan, ayon po yan sa University of the Philippines. Sa parehong taon, Star Nation, itinatag ang UP Babaylan na siyang unang organisasyon ng mga estudyanteng LGBTQIA+ sa bansa. Matapos nga nito, Star Nation, June 26, taong 1994 naman, ang nang 50 katao ang lumahok sa Stonewall, Manila, kung saan nagmarcha sila mula EDSA Corner Quezon Avenue hanggang Quezon Memorial Circle. Pinaunahan nga ito, Star Nation, ng ilang mga grupo upang ipagdiwang ang 25th anibersaryo ng Stonewall Riots. Hindi lamang ipinaglalaban, Star Nation, ng mga queer ang mga at mga kaalyado ang pantay na karapatan tuwing Pride March. Kundi paraan din nila ito upang iprotesta ang mga isyong pang-ekonomiya noong panahon yun. Gaya ng mas mataas na presyo ng langis at ang pagpasa ng value-added tax o VAT. Sinundan naman ito, Star Nation, ng Pride March noong 1996 sa Metro Manila at nagpapatuloy nga hanggang sa kasalukuyan at kumalat na sa buong bansa. Ayan, Star Nation, ang nagsimula ang Pride March. At ito nga, Star Nation, nung naghangad nga po ang SOGI Equality Bill ng pagkakapantay-pantay at proteksyon laban sa lahat nga po ng uri ng diskriminasyon at karahasan, batay nga po yan sa orientasyong sekswal, pagkakakilanlan o pagkapayag na kasarian o mga katangian ng kasarian ng isang tao. Matatandaan nyo, Star Nation, di ba, noong 2025, muling inihain ni Senador Risa Ontiveros ang panukalang batas sa 20th Kongreso at isinama ito sa kanyang nangungunang 10 prioridad na panukalang batas. Kaya sa mga Star Nation natin na kasama ng LGBTQIA+, kami ay bumabati sa inyo ng Happy Pride March. O Happy Pride Month. O sa mga Star Nation natin, maya po ang pasimula ng Pride Month ng mga kapatid nating LGBTQIA+. Oras, subukan puluhan na Pilipinas, 37 star minuto na makalipas sa kalasiko na nagbabagandang madaling araw. 5:37 in the morning, tuloy-tuloy lang po ang diba tugtugan. Dito pa rin po sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: 102.7
4: Star FM
5: 102.7
6: 102.7
7: 102.7
8: 102.7
9: 102.7
10: 102.7
11: 102.7
12: 102.7
13: 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.
3: Star

0: Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Ano sa restart niya? Cebu, Kabuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 33 star minuto na makalipas ang alas 6 na kumaga. 6:33 in the morning. Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Number 1.
0: Star Nation, marami pong ngayon na pagkagising sa umaga, cellphone agad ang hawak. Sa akong dati, meron tayong alarm clock. Ngayon, sa cellphone, meron na lang alarm. Yun na lang din yung ginagamit. At minsan, para makita natin kung tayo ba ay maganda ang pagkakatulog natin, kailangan muna natin mag-selfie gamit ang cellphone. Ang problema, kapag ikaw ay naliligo, yung cellphone mo nasa paliguan din. Ang problema, nabasa rin ito. Parang yun yung pinakamahirap eh, no? Lahat ng kung saan ka magpunta, kailangan kasama mo yung cellphone mo. Maliban na lamang kapag ikaw ay nasa palikuran. Dahil panigurado, baka maligo din ang iyong cellphone. Sino dito sa radio mga naka-experience na kapag may basa kang cellphone, nilulubog mo sa bigas? Kasi marami nagsasabi, Star Nation, pinaniniwalaang nakatutulong daw ang bigas dahil ang mga butil nito ay may kakayahang sumipsip ng kaunting moisture o tubig. Sana all, no, may talit na sumipsip ng problema. Siguro pag gusto natin yun, no, kung meron tayo hilingin na isang bigas na marunong sumipsip, yung problema natin, no? Hindi lang yung tubig. Para Star Nation, ayon sa mga eksperto, ha, hindi daw ang pinaka-epektibong paraan ang paglalagay ng basang cellphone sa bigas. Mas mabisa pa rin daw ang pagpapatuyo gamit ang maayos na airflow o silica gel packs kung tawagin. Dahil mas mabilis daw nitong naaalis ang mga kaulumigmigan. At bukod pa nga rito, the Star Nation, pwede pang pumakapasok sa gadget ang maliliit na particles o starch mula po sa bigas na posibleng makadagdag pa sa problema. Yung tipong ano, no, yung problema mo lang nabasa na cellphone mo. Imbis din na lang yung problema mo, nadagdagan pa. Dahil ang dami na rin dumi. O dahil sa mga starch ng bigas. Star Nation, kung nabasa ang iyong cellphone, huwag agad gawing sahog sa bigas, ha, ang iyong cellphone. Mas mabuting patayin ito, huwag i-charge at patuyuin ng maayos. Ngayon, alam nyo na, ha. Hindi epektibo ang paglalagay ng basang cellphone sa bigas. Baka ang problema niyan, makalimutan mo na may nilagay kang cellphone sa bigasan mo, tapos pinakuluan mo pa. Ginawa mo saing.
2: Star Trivia Number 2.
0: Hello po sa Nanwa Star Nation natin. Sino dito yung tuwing umaga pinapatunog yung kanilang mga kamay? Yung pinapalagutok. Yung mga daliri natin. Alam nyo ba, Star Nation, nangyayari yan dahil sa pagputok ng maliit na gas o gas bubbles sa loob ng fluid ng mga joints o kasukasuan natin. Tinatawag ito, Star Nation, ng mga eksperto na cavitation. Kapag inunat o binaluktot ang daliri, nagkakaroon ng pagbabago sa pressure sa loob ng kasukasuan. Kaya naririnig natin yung sikat na... May mga ganun, may ASMR nun, di ba, Star Nation? O parang merong mini fireworks sa loob ng kamay mo. Pero wag naman daw gawing New Year celebration ang mga daliri natin, ha? Ayon kasi sa mga eksperto, Star Nation, karaniwang itong hindi delikado kung walang kasamang pananakit o pamamaga. Pero kung may kirot na, aba, wag na po natin ipa-assume na may hidden talent kang magpatunog ng buto. Okay? Mas mabuting magpatingin na sa doktor. Baka Baka mamaya patunog kayo ng patunog dyan. Kung ano yung matunog nyo dyan, ako, mayari ka. Imbis na maayos ang iyong daliri, ayun, na-dislocate pa. Yes, sir, this is another Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan dito pa rin. So 102.7 Star FM, it's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas, 38 star minuto na. Nakalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga, 6:38 in the morning.
3: Good morning!
0: Palitugan tayo, dumari po sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM, it's all for you.
4: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
2: 102.7

0: Blast Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Para
1: sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumabi na ng 7 na umaga, 6:55 in the morning.
3: Good morning!
1: Hello po siya natin mga Star Nation natin. Na habang nasa biyahe, ay kumakain ng kanyang breakfast. Okay lang yung mga ano, yung mga tinapay. Yan. Pero kung nag-breakfast ka habang nasa biyahe, no, tapos ang ulam mo sinangag na may tuyo, parang parang ano, parang gusto mong magpainggit. Anyway, my way, Star Nation na tamay-tamay na. Nailagay dito lang ako ang programa Morning Star Stream. Pagpatak naman na 7 na ubaga, mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa. Iyalit po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At Star Nation, muli tayo magkaradigan ha. Mamaya po alas 8 na ubaga. Hanggang alas 8 na ubaga sa programa It's All For You in the Morning. For the meantime, Star Nation, kung gusto niyo po ng audio-video streaming, aba, pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. 102.7 Star FM Manila at Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Manatino nakatutok. Dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
1: Here's Sean Kingston and Justin Bieber. But parang nawala. Oh. Ayun. Good morning, Metro and Vegas, Star Manila. This is Star FM. Let her go.

0: sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ikalabing siyam sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang House Prosecution Panel kinwestiyon ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Ang susunod na conference, itinakda naman sa susunod na linggo.
4: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ang tatlong prioridad para sa mas matatag na ugnayan ng Association of Southeast Asian Nation at Russia. Ilang mahahalagang kasunduan pinagtibay.
3: Samantala, si Senator Cayetano muling bumuelta sa umunoy 700 million pesos na nalustay sa kanyang pamuno 23 araw na pamumuno bilang Senate President. Muli ring binanata ng ilang miyembro ng Senate Majority Black.
4: Si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya itinangging may International Criminal Court warrant na si Senator Christopher Bongo taliwas sa claim ni Representative Paulo Pulong Duterte. Ang mambabatas naman, hinamon ni si Rimulya na magpa-hair follicle test na lamang.
3: Sa provincial report, abangan humamay ang mga kabumbo mag-asawa na baril ng mga sundalo matapos umanong mapagkamalang New People's Army members, ang Mrs. Patay, ang Mr. Sugatan.
4: Abangan mamaya sa ating international news, tatlong Saudi supertankers dumaan sa Strait of Hormuz matapos lagdaan ng United States at Iran peace deal.
3: Yan po ang ulo ng ating mga balita. Ngayon dumako tayo sa detalye. Unahin natin ang ating mga pangunahing balita. Kinwestiyon ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Luntoadiong ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng impeachment case at sinabing na unang dudulot ito ng tanong doon sa kaseryosohan ng Vice President sa pagharap sa mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Representative Adiong, ang pagliban ni Vice President Sara ay maaaring magbigay ng impresyon sa publiko kung gaano niya pinahahalagahan ang proseso ng impeachment.
5: If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. I think it would be proper and would be more attuned to the demand of the people that she appears in the trial, in the pre-trial conference, to display her seriousness and her attempt, really, to face the charges and also to show na wala siyang kinahatagutan.
3: Yan ho ang hayag ang pagpuna ni Representative Adjong sa kaseryosohan ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ho nito, alinsunod sa impeachment rules, pinapayagan na ang mismong respondent o ang kanyang otorisadong legal na kinatawan ang dumalo sa pre-trial conference sa kaso ng pangalawang pangulo, ang kanyang mga abogado at sila po ang naunang humarap sa naturang conference na sinagawa kahapon. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang pre-trial conference impeachment case ng pangalawang pangulo matapos ngang hindi ho nakumpleto ang pagmamarka ng mga dokumentaryong ebidensya o yung pang tinatawag na documentary evidence sa unang araw. Ayon po sa tagapagsalita ng defense panel na si Attorney Michael Poa, inaasahang magbabalik sila sa Hunyo 22 at kung kinakailangan ay magbabalik muli sila sa Hunyo 23 upang tapusin ang proseso ng pagmamarka ng mga ebidensya. Sinabi ni Attorney Poa na mabagal ang proseso dahil sa dami ng dokumentong kailangang suriin at ikumpara ng magkabilang panig. Sa kabila nito, inanatili namang target ng defense na magsimula ang impeachment trial sa itinakdang petsa na Hulyo 6. Nasaan namang makahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte na humigit kumulang sa 25 hanggang sa 30 testigo abang natili rin ang listahan ng mga testigo ng House Prosecution Panel.
4: Sa kalagdagan pang balita, iginiit ng House Prosecution Panel na maayos na naisagawa ang pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ipinakitang na sa tamang direksyon ng proseso sa kabila ng ilang teknikal na hindi pagkakasundo ng magkabilang panig. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto-Adjong, layunin ang pre-trial na linawin kung aling mga ebidensya at isyo ang pagkakasunduan at alin ang pagtatalunan sa mismong paglilitis. Sinabi rin ni kabataan na party leader Representative Domenico na naging maayos at normal ang takbo ng proceedings. Tinawag din ng House Prosecutors na hollow ang pre-trial brief ng kampo ng Vice Presidente dahil umano sa mga simpleng pagtanggi lamang sa mga paratang. Iginiit nilang hindi pa rin ito sinasagot ang mahahalagang isyong nais linawin ng publiko. Inatasan ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang komento sa stipulation process bago ang Hunyo 22 habang inaasahang maglalabas naman ng resolusyon na ang korte sa Hunyo 25.
3: Balikan po natin mamaya ang issue tungkol po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga nakapaloob dyan na issue, mga kabombo. Meanwhile, update muna tayo sa naging pagbisita o nagpapatuloy na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon ho sa may bahagi ng Russia. Isinusulong ho ni Pangulong Marcos yung tatlong prioridad para ho sa mas matatag na ugnayan ng Association of Southeast Asian Nation at ng Russia, habang pinagtibay na rin ang ilang mga mahahalagang kasunduan. May live report si Bombuana Liz Soberano.
6: Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad upang mapalakas pa ang ugnayan ng Association of Southeast Asian Nation at Russia. Ito ay ang kapayapaan at seguridad, mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya at mas malalim na ugnayan ng mga mamamayan. Sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginanap sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat palakasin ang kooperasyon laban sa terorismo, cybercrime, online scams at iba pang banta sa seguridad. Iminungkahi rin ng punong ehekutibo ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan, pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at enerhiya at pagbibigay ng suporta sa maliliit na negosyo. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng scholarship program, student exchanges, turismo at ugnayang pangkultura upang higit na mapalapit ang mamamayan ng ASEAN sa Russia. Punto ni Pangulong Marcos, mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang matatag at kapaki-pakinabang na samahan ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: The summit underscored our collective commitment to strengthening cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of engagement. We exchanged views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges. We also discussed developments in the wider Eurasian region and welcomed opportunities for greater engagement between ASEAN and the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union. We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations.
6: Ilang mahalagang dokumento din ang pinagtibay sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Kabilang dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 at mga kasunduan sa kooperasyong pangkultura at enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbing gabay ang mga dokumentong ito sa pagpapalawak ng ugnayan ng kooperasyon ng ASEAN at Russia. Bilang chairman ng ASEAN, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na sinusuportahan ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan ng Russia sa ASEAN para sa mas matatag na rehiyon at maunlad na bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, lubos ang pasasalamat ng ASEAN kay President Vladimir Putin at sa pamahalaan ng Russia sa mainit na pagtanggap at mabuting pag-host sa lahat ng delegasyon dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi rin ng Pangulo na habang ginugunita ng ASEAN at Russia ang mahalagang okasyon nito, inaasahan nilang higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga bansa sa ASEAN at Russia. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
8: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Pinag-aaralan ng Senado ang posibilidad na magtalaga ng isang impeachment manager na tutulong sa koordinasyon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Pan-Philippine Lacson. Ani Lacson magsisilbing quarterback ang impeachment manager upang umalalay sa presiding officer kung kinakailangan at yaking maayos ang takbo ng paglilitis sa Senado. Inihalin tulad niya ang naturang posisyon sa floor manager o majority leader na tumutulong sa pamamahala ng mga pagdinig. Dagdag pa niya si Senator Francis Cheese Escudero ang pinagkakasunduang italaga bilang presiding officer ng impeachment court na inaasahang ihahalal kapag muling nagtipon ang Senado bilang impeachment court sa Hulyo 6.
3: Nagpayag naman ng kumpiyansa sa Senate President Win Gatchalian na kaya niyang gampanan ang pagiging isang presiding officer ng impeachment court habang papalapit ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, ang impeachment ay isang political process at hindi kinakailangang abogado ang mamumuno sa impeachment court na saligyan sa nilalaman ng 1987 Constitution. Dagdag pa ng Senate President, bagamat masalimuot at posibleng maging divisive ang proseso, ito'y bahagi ng tungkulin ng Senado sa accountability system ng Pilipinas. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator Cheese Escudero bilang posibleng presiding officer ng impeachment court. Ngunit nilinaw ni Senator Ping Lacson na hindi pa ito pinal. Si Vice President Sara Duterte, mga kabombo, ay na-impeach ng House of Representatives noong Mayo 11 dahil sa umuloy misuse o hindi pumaayos sa paggamit ng confidential funds at iba pang alegasyon. Marin namang tinatanggi ito ng kanyang kampo at sinabing ang impeachment complaint ay procedurally defective at substantively deficient.
4: Kaulay pa niyan, kuha tayo ng kadagdagang report. Tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano bumuelta sa umano'y 700 million pesos na nalustay sa kanyang pamumuno bilang Senate President. Ma-report si Bombo Angelo Aganan.
9: Bombo Genesis, Bombo Jai, bumuelta sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga pahayag na umano'y nalustay ang halos 700 million peso na budget ng Senado sa 28 araw na panunungkulan niya bilang Senate President. Ang mga pahayag ay mula kay Senator Pan-Philippine Lacson.

0: committee ay magkakaroon po ng simpleng wristday ceremony po sa pamansang-bantayo ni Jose Rizal.
1: Yan ang naging bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines.
2: Samantala, sa ibang mga balita, kinilala ng Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP Laban ang pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon po ito sa miyembro ng naturang partido na si Senator Robin Padilla. Ayon sa senador, tinatanggap ng partido ang resulta dahil nakakuha na si Gatchalian ng kinahailang 13 boto alinsunod yan sa Saligang Batas. Nilinaw rin ni Senator Padilla na wala siyang personal na interes na maging naging agawan sa liderato ng Senado at iginiit na ang kanyang mga naging desisyon ay nakabatay lamang sa paninindigan ng PDP Laban. Nagdagpa niya, hindi siya nakialam sa pagpili ng Senate President at pawang kasinungalingan umano yung mga alegasyon na may kinikilingan siya para sa sariling kapakinabangan.
1: At tayo maya-maya, mga kabombots, Ternation, ng iba pang development tinutukan ng ating news team dahil itong ceasefire ng United States at Iran ay wala pang agarang ginhawa sa inflation. Second round effects ng inflation na mahigpit na minomonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May pag-uulat dyan si Bombo Isa Cotonera.
3: Yes, Bombo Denise, Bombo Jai. Sa kabila nga ng ceasefire sa pagitan ng United States at Iran, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi pa agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis, kaya nananatiling mahigpit ang monetary policy ng bansa. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang target reverse repurchase rate ng 25 basis points sa 4.75%, ang ikalawang sunod na rate hike ngayong taon. Tumaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at overnight lending rate sa 5.25%. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolena, kahit may kasunduang tigil putukan na ang United States at Iran, nananatiling mataas ang presyo ng langis at fertilizer sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Ipiniliwanag ni Remolona na aabutin pa ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang oil supply infrastructure na naapektuhan ng tensions sa Middle East. Ibig sabihin, hindi pa ito sapat para agad mapababa ang inflation. Dahil dito, sinabi ng Central Bank na handa itong magpatupad ng panibagong rate hikes kung muling lumala ang inflation risk. Sa ngayon, mas pinipili ng Central Bank ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na adjustments sa interest rates upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nang hindi masyadong naapektuhan ng ekonomiya. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na aabot sa 6.4% ang inflation ngayong 2026, 4.5% naman sa 2027 bago bumalik sa target na 3.1% sa 2028. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona.
4: We were hit by a very unusual global supply shock, as you know, and it was more persistent than most people anticipated. Even now with the ceasefire apparently being signed, we're still not sure of what will happen. Even if the Strait of Hormuz is open today, if there's a ceasefire today, we will still need several months to rebuild the infrastructure before we can expect the price of oil to return to the levels before the conflict.
3: Samantala, umaasa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makatutulong ang naging hakbang ng Monetary Board sa pagpapanatiling kontrolado ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Remolona, layunin ng policy action na mapanatiling matatag ang inaasahang inflation at maiwasan ang tinatawag na second round effects o yung pagkalat ng epekto ng pagtaas ng presyo sa iba pang produkto at serbisyo. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag niya na maingat na pinag-aaralan ng desisyon upang masuportahan din ang fiscal policy ng pamahalaan, lalo na sa pagpapalakas ng konsumo at pamumuhunan. Anya, mas tutok ang central bank sa second round effects kaysa sa mismong global supply shock. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado,

0: limitado lamang ang kayang gawin ng monetary policy para direktang pigilan ito. Gayunman, sinabi ni Remulo na ang pagmamahal ng langis ay maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng iba pang produkto gaya ng fertilizer at pagkain, mga bagay na maaaring maapektuhan ng monetary policy. Dahil dito, patuloy na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga posibleng domino effect ng global price shocks upang mapigilan ang mas malawak na pagtaas ng presyo sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona sa pagtatanong ng Bombo Radyo Philippines.
1: Isa Cotoner from Bombo Radyo Philippines. Sir, with the recent development in the United States and Iran ceasefire, what do you think would the other economic indicators would Bangko Sentral ng Pilipinas likely to monitor before changing its policy stance?
2: We'd like to monitor especially the second round effects. You know, when you have a global supply shock, and then our share of global demand for that commodity is tiny, it's 4%. There's nothing monetary policy can do about that shock itself. But that shock affects other the prices of other commodities. It affects the price of fertilizer, it affects the price of food, for which monetary policy can have an effect. We focus on those things. So we focus on the second round effects rather than on the supply shock itself, because that's what we can affect.
3: Mula rito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
4: Kaugnay ho ng usapin na yan, mga kahombo, sa usapin po ng epekto nitong giyera ho sa pagitan ng US at ng Iran at ng mga bansa dyan sa Middle East. At yun pong epekto ho nito sa inflation sa Pilipinas at sa usapin po ng paggawa. Makakausap po natin ang nagsisilbing kinatawan ng Kamanggagawa Party List, si Representative Eli San Fernando. At natapos na rin po itong unang session, regular session ng 20th Congress. So ito, dito po iikot ang ating pong panayam, ating interview. Magandang araw po sa inyo, Representative San Fernando, Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo po yung napapakinggan at napapanood live sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po na itanong ko sa inyo yung pagtatapos ng regular session, unang regular session ng 20th Congress. Ano hong nagawa ng present Congress so far para humapagbuti ang labor situation sa Pilipinas at kahit papaano, mapataas man lang yung sahod po ng mga manggagawa sa buong bansa, lalo ho sa pribadong sektor, sir?
5: Bombo Genesis, sadly, ngayong unang regular na sesyon ay walang naipasa na very meaningful reforms patungkol sa kalagayan ng mga manggagawa, particularly sa pagtataas ng sahod. At pangalawa, doon sa itinutulak natin na pagbubuwag nga ng provincial rate, yung House Bill number 8081. Pero hindi naman nanganghulugan na malungkot tayo at nawawala ng pag-asa dahil ngayong first regular session, kahit papaano ay naipasa at the committee level yung House Bill number 8081 and awaiting for plenary action para sa second and third reading. Pero yung isa pa na tinutulak natin, yung pagtataas ng sahod, yung legislated wage increase, hindi rin umusad. Kung matatandaan natin, 19th Congress, pumasa na yan. Umabot pa nga ng bicameral conference committee meeting, pero namatay o pinatay doon sa bicam. So kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating panawagan, Bombo Genesis, na isa lang na sa plenaryo itong mga panukalang batas tungkol sa mga manggagawa, particularly yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at yung pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag.
4: Ang malungkot pa po dito is that napakarami hong mga krisis na nangyari within the time frame ng unang regular session, sir. Nagkaroon po ng, yun, balita po natin kanina, oil crisis, dulot po ng giyera po sa gitnang silangan, yung krisis na idinulot po ng flood control scandal, and yung pong biglang pag-spike ng mga prices, Representative San Fernando, sir.
5: Tama ho yan, Bombo Genesis. Maraming rason para pag-usapan na sana at madaliin na pag-usapan itong pagtataas ng sahod at pagbubuwag ng provincial rate. dahil nasa crisis pa rin tayo up until now. At no other than the government has already admitted through the Philippine Statistics Authority na yung sahod ng mga manggagawa, yung kakayanan niya na makabili ng produkto at serbisyo, ay nabawasan ng 1/3 or 30%. Ang ibig sabihin niyan, maliit na nga yung sahod, hindi pa nakakasapat para makabili ng mga pangangailangan at mga serbisyo. So walang rason para hindi pag-usapan yan. Take note ha, yung binabanggit natin, kahit pag-usapan o talakayin sa plenaryo. Pero ang nakakalungkot dyan, even the executive through the Department of Labor and Employment and our economic managers, sila pa yung mga nangunguna na humaharang dito sa mga panukalang batas na ito. And I would like to name Executive Secretary Ralph Recto as the main reason o salarin. Si Executive Secretary Ralph Recto along with the economic managers, sila ang salarin kung bakit hindi umusad itong mga panukalang batas na ito. Kaya kung meron dapat alalahanin ang mga manggagawa sa hindi pag-usad nitong mga itinutulak nating reforma, si Executive Secretary Ralph Recto nasa kanyang katauhan yung pagpigil o pagtutol dito sa mga panukalang batas na to. Not only sa sahod, kundi kahit sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. Firmly opposed itong economic managers along with our executive secretary.
6: Ang malungkot pa po dito, parang hindi rin po naisama no, doon sa agenda ng Congress na kasi nagpatawag po si Pangulong Marcos ng special session and then nagkaroon ng special session nga ang House at ang mataas na kapulungan and yet hindi po naisama doon yung pag-usapan sana yung tungkol dito sa pagtaas ng pasahod ng mga magagawa no sir.
5: Tama Bombo Genesis, wala sa agenda o priority bill ng pangulo o ng ehekutibo yung anumang mga pag-uusap sa pagtataas ng sahod o anything significant na panukalang batas para sa mga manggagawa. There are several bills filed at yun yung pinapa-fast track o pinapamadali ng Pangulo na pag-usapan ng Kongreso. But not even one. Wala kahit isa sa mga panukalang batas na ito ay pumapatungkol sa mga manggagawa. Nakakalungkot kasi four years na si PBBM. Less than 2 years na lang ang natitira sa kanyang panunungkulan.
7: Mm-mm.
5: Pero walang maiiwang legacy, Bombo Genesis. Walang maiiwang legacy, walang pwedeng maipagmalaki. Diba sinasabi, bagong Pilipinas? Walang bagong Pilipinas para sa mga manggagawa unless the President will decisively act on these measures pertaining to the workers.
7: Mm-mm. Bombo Jai.
8: Pero Representative, are you expecting ba a more favorable condition sa second regular session? Kasi may dalawang factors na pwedeng makaapekto nito. Sabi niyo nga, pwedeng i-prioritize ito ni Pangulong Marcos bilang kanyang legasiya while hindi rin maitatanggi na papasok na sa pagiging lame duck si Pangulong Marcos sa kanyang last 2 years sa pangangalakad.
5: Yan exactly nga yung dapat na ma-realize ni Pangulong Bongbong Marcos. Where is he right now? He is at negative 15 net satisfaction rating. Napakababa ng net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos. At hindi yan nangyayari in a vacuum. May dahilan yan. Yung dahilan ng napakababang satisfaction rating ng Pangulo, dahil hindi nga siya nakikinig doon sa concerns ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Take note, for the past National Concern Survey, hindi lumabas o hindi nawala sa top 3 concerns ng mga Pilipino. Una, itaas ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, pababain ang presyo ng mga bilihin. Pangatlo, sugpuin ang korupsyon. Pangapat, lumikha ng maraming mga trabaho. Lahat ng aspetong yan, hindi natutugunan ng Pangulo. Meron na nga mga konkreto na mga panukalang batas. May ginagawa ang Kongreso. Meron na tayong pinopropose. The only thing left for the President to do is to prioritize these bills or at least i-certify niya as urgent yung tingin niya na intervention para sa mga manggagawa. But not even one. yun yung masakit at kinalulungkot ng mga manggagawa. Eh kung si Pangulong Bongbong Marcos pipiliin na walang gawin, eh tama ho kayo, masasabi natin na lame duck na talaga ang Pangulong Bongbong Marcos.
8: What about yung pagpasok ni Secretary Tolentino sa last 2 years ng Marcos administration? Nagkausap kayo personally ni Secretary Tolentino, and so far, anong impression niyo sa kanya at sa kanyang mga policies?
5: Tama, no? Number one, very positive yung pag-imbita ni Secretary Tolentino sa mga manggagawa na makapagsalita sa Department of Labor and Employment mismo. Hindi yan nangyari under the leadership of Secretary Laguesma. So 4 years in the administration of PBBM, we view it, we take it positively na may ganitong mga pag-uusap. Kasi alam mo naman, sa hindi naman namin hinahangad na agad na magkasundo eh. Magkaroon lang ng opening o pagbubukas para makapag-usap at makapag-dialogo, isang malaking bagay na yan. And we commend Secretary Tolentino for doing that. It's not an easy thing to do. It's not an easy job to do na pakinggan o imbitahan mismo sa entablado nila yung mga manggagawa. Merong mga commitments si Secretary Tolentino, at pangahawakan natin yung mga commitments na yan. Bibigyan natin ng pagkakataon si Secretary Tolentino as Dole Secretary, kasi alam naman namin hindi ganun ka-expansive yung kanyang background sa labor. Hindi ganun kalalim yung kanyang pagkagagap sa usapin ng mga manggagawa. Pero bibigyan natin siya ng pagkakataon kasi he's more than willing makinig si Secretary Tolentino. At honest enough siya na sabihin ano yung mga pupwede niyang gawin at ano yung kanyang mga limitasyon. Magandang bagay yun na inaamin mismo ng ating mga opisyal ng gobyerno yung mga pupwede at hindi nila pupwedeng gawin, para alam ng mga manggagawa saan puposisyon at paano maniningil sa gobyerno.
8: Pero kahit papaano, Representative, pwede bang masabi na yung pakikinig ni Secretary Tolentino sa hinaing ng mga workers can be transformed into a concrete and favorable working condition? Kasi iba yung nakikinig lang at yung mismong nagtatrabaho. Ano sa tingin niyo dito, Representative?
5: Ang benchmark kasi natin, yung pinanggalingan natin, isang secretary na walang pakialam talaga together sa mga manggagawa eh. Hindi nakikinig sa mga manggagawa, hindi naglulunsad ng dialogo, hindi nag-iimbita ng mga manggagawa. So walang pakialam si Secretary Benny Laguesma, yung pinalitan ng Secretary Tolentino. So napakababa nung benchmark. Kaya ngayong may mga ganitong oportunidad, mga pagkakataong nagbubukas through the initiative of Secretary Tolentino, we view it positively. So we can say it's a positive development for us workers. Pero higit doon sa pagpakikinig o pagkakaroon ng dialogo, eh ang mahalagang component niyan ay yung pagiging seryoso rin sa pagtupad doon sa mga pinag-usapan at doon sa mga naging resulta ng pakikipagdialogo. Kasi kung puro usap na lang, kung puro magpag-mediate, kumbaga, di ba, may problema ang mga manggagawa, sasabihin ng Dole, sige, titignan namin yung aming magagawa sa abot ng aming makakaya, eh wala rin ano yun, wala rin bilang yun. Kaya nga ang mga concrete na mga hinihingi kay Secretary Tolentino ay yung kanyang commitment, una, sa pag-uphold o pagpapatupad ng basic labor standards. Pangalawa, marinig natin ano yung kanyang konkretong tindig sa mga usapin gaya ng pagwawakas ng contractualization, pagtataas ng sahod, pagbubuwag ng provincial rate, at iba pang mga bills patungkol sa mga manggagawa. Kasi wala pa siyang public position about that eh. Kaya nagsumite tayo ng mga paper.
8: Okay, Momojen.
7: Okay. Thank you again for joining us, Representative San Fernando, sir. Ano, hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, ingat po kayo, sir. Thank you po.
5: Thank you, Momojen. Salamat.
7: Ang kinatawan mga kabombo ng Kamanggagawa Party List, si Representative Eli San Fernando. Oras natin, meron na lamang ko tayong 21 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Dako tayo dyan sa may Department of Justice. Ilang online personality inireklamo ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nagsumite na ng kanilang mga kasagutan dyan sa Justice Department. Habang ilang abogado rin, sinampahan naman ng reklamo. Itong si Defense Secretary Gibutcho Doro, yan po'y nangyari sa may Pasay City Prosecutor's Office. May report dyan si Bombong Gran Hilario.
9: Nagsumite sa Department of Justice ang ilang online media personalities ng kanilang kasagutan sa reklamong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes III. Ayon kay Byron Cristobal o kilala rin bilang Banat Bay, sila'y personal nagtungo sa Kagurana upang isumite ang rejoinder sa prosecution. Patungkolan niya ito partikular sa reklamong cyber libel na isinampa ng dating mamabatas laban sa kanila kamakailan. Nag-ugat ang reklamo bunsod sa muno'y pagpapakalat ng impormasyon na tumanggap umano ng $2 million si Trillanes na siyang kanya namang pinabulaanan. Ngunit apela ni Byron Cristobal na iwasan ang pagiging balat si Buyas Umano lalo na kapag nakatatanggap raw ng kritisismo.
10: Tungkol dun sa final, sa amin parang napakabalat si Buyas ng ating mga government official ngayon. So parang sa amin, huwag naman silang balat si Buyas. Kasi kung sila nga, nagkikriticize din sila ng mga kalaban nila sa politika. Pero pag sila naman ang kinriticize, nagsa-cyber libel kagad sila. Sa tingin ko, hindi yun ang puso at ng konstitusyon natin, which is ang demokrasya. Yun lang naman ang hindi maganda yun para sa isang public official. Para kang tikon, di ba? Sa mga kritisismo sa'yo.
9: Ngayon pumana, tiwalang naturang individual ng Department of Justice ay magiging patas sa pagdinig ng reklamo. Umaasaan niya siyang papabor sa kanila ang magiging desisyon ng prosecution kasunod ng magsumente ng kasagutan.
10: Siyempre, ang alam naman ng DOJ, hindi naman po yan bias at talaga naman po pinakikinggan nila lahat ng panig. So, umaasa kami na papaboran tayo ng DOJ sa ating sagot.
9: Samantala, kinasuhan si Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro ng ilang abogado at concerned citizens sa Pasay City Prosecutor's Office sa pangunguna ni Attorney Russell Miraflor. Kanilang inain ang mga reklamong perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa kalihim. Kaugnay ang reklamo sa kanilang pag-question sa citizenship ni Secretary Chudoro at pagkakaroon umano ng Maltese passport sa isinumiteng joint complaint affidavit ng complainants, hiniling nila sa city prosecutor na magkasa ito ng case build-up at preliminary investigation. Batay sa sinasabing dokumentong hawak nila, valid umano ang Maltese passport ni Secretary Chudoro mula Disyembre 2016 hanggang Disyembre 2026 at nakapag-renew pa raw ng Philippine passport noong 2017. Kung kaya't naniniwala ang mga naghain ng reklamo na mayroong inconsistency sa nababanggit na Maltese passport record ng kalihim. Paglilinaw naman ni Atty. Miraflor na wala itong kinalaman sa politika o di kaya'y isang political attack kundi panawagan para sa patas at opisyal na verifikasyon sa tunay na records ni Defense Secretary Chudoro. Subalit sa kabila nito, una nang nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang naisurrender ng claim ang foreign passport bago pa maghain ng kandidatura noong 2021. Habang sa bagong payag naman nila, binigyan din ng reklamo'y mistulang nang galing lamang sa hindi beripikadong mga alikasyon.
11: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo!
12: Bombo International News.
8: Tatlong Saudi flagged super tankers na may kargang humigit kumulang 6 na milyong bariles ng krudo ang muling dumaan sa Strait of Hormuz ilang oras matapos lagdaan ni United States President Donald Trump at ang Pangulo ng Iran ang kasunduan upang wakasan ang kanilang digmaan. Ayon sa ship tracking data, muling binuksan ng ilang barko ang kanilang tracking signals habang binabaybay ang mahalagang rutang pandagat matapos itong iwasan o itago sa nakalipas ng mga linggo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Bagamat sinyalis ito ng unti-unting pagbabalik ng normal na kalakalan sa rehiyon, nananatiling maingat naman ang shipping at insurance industry. Nananawagan naman ito ng malinaw na garantiya sa kaligtasan ng paglalayag kabilang ang paglilinis ng mga posibleng mina at katiyakan na hindi na muling aatakihin ang mga barko. Umaasa mga eksperto na makatutulong ang kasunduan sa muling pagdaloy ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado bagamat inaasahang aabutin pa ng ilang buwan bago tuluyang maging normal ang operasyon sa Gulf region.
13: Meron na lamang ko tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga.
4: Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, ang House Prosecution Panel tiniyak na igagalang kung sino man ang mapiling impeachment court o mapili ng impeachment court maging presiding officer sa pagdilitis kay Vice President Sara Duterte. May exclusive report dito ang Bombo Radyo Iloilo.
13: Igagalang ng House Prosecution Team ang sinumang pipiliin ng Senado na mamuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang spokesperson ng House Prosecution Panel, sinabi nitong ma-institutional independence ang upper chamber at isa itong panloob na usapin kung saan ang impeachment court ang magpapasya. Ayon kay Representative Adyong, susunod sila sa anumang magiging direktiba ng Senado at tatanggapin nila ang anumang magiging desisyon nito. Ito ay kasunod ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na inisyal nang pumayag ang mga miyembro ng Senate Majority Block na italaga si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Nauna na rin sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na may mungkahi na gawing co-presiding officer si Senate President Sherwin Gatchalian o kaya ay magsalitan sina Escudero at Gatchalian sa pamumuno sa paglilitis habang si Pangilinan naman ang magsisilbing impeachment manager. Ayon pa kay Representative Adyong, ipinapakita lamang nito na seryoso ang Senado sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial dahil maingat nilang isinasaalang-alang kung abogado ba, Senate President o iba pang mga usapin ang nararapat na mamuno sa paglilitis. Ipinahayag din ng prosecution panel ang kanilang kasiyahan na nalutas na ang isyu sa pamunuan ng Senado na kanilang itinuturing na isang magandang panimula.
14: Ito po ay mga internal matters na ang magde-decide po ang Senado na umuupong impeachment court. Tayo naman, nirerespeto naman po natin kung anong magiging internal decision. Whoever sits there, as long as they have decided as a collective decision, no, ng ating mga senador buhis, so whoever they decide to sit there as the presiding officer, tayo naman tatanggapin po naman natin ito. I think it only shows how serious now the current leadership in pushing for the immediate trial.
13: Si Lanao del Sur, Representative Z. Alonto Adyong, ang spokesperson ng House Prosecution Panel. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Etong pre-trial brief ni Vice President Sara Duterte, puro umano general denial at walang matibay na ebidensya at depensa ayon niya sa House Prosecution. May report ang Bombo Radio Butuan.
15: Ilinaw ni Kabataan Party List at spokesperson ng House Prosecution Panel Rene Co na isinagawa ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis at maging maayos ang proseso na paglilitis sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga katotohanang maaaring mapagkasunduan na magkabilang panig, mga isyong dapat sagutin at mga ebidensyang ihaharap sa korte. Ayon sa kanya, hindi pa natatapos ang proceedings dahil sa dami na gabagan dokumento at ebidensya na ngayon kanilang minamarkahan at nilalagyan ng mga numero upang maging mas madali ang paggamit ng mga ito sa trial na gaganapin sa Lunes. Sinabihan rin ni Ko na hindi nagkaroon ng kasunduan ang prosecution at defense sa kanilang proposed stipulations of facts. Kaya pinayagan sila magsumite ng karagdagang komento at argumento para marisolba ito. Para sa House Prosecution, nananatili ang kanilang pananaw na hindi pa rin seryosong nasasagot ni Duterte ang mga alegasyong laban sa kanya dahil ang kanyang pre-trial brief ay naglalaman lamang ng general denial at walang malinaw na affirmative defenses o kontra-ebidensyang direktang sumasalungat sa mga paratang. Gayunpaman, na itinuring ni Ko na matagumpay ang pagsisimula ng pre-trial conference dahil naumpisahan na ang proseso at naitakda ang mga susunod na hakbang sa paglilitis. Inaasahan din niya na mailalabas ang pre-trial order bago matapos ang buwan habang nakahanda ang House Prosecution na iharap ang mahigit 30 testigo na karamihan ay mula sa mga pagdinig sa House Committee on Justice upang suportahan ang kanilang kaso sa mga susunod na pagdinig.
16: Kahit mag-trim down ng witnesses, kung sa bawat hearing, ay mga technicalidad po yung i-release, lalo na sa side po ni VP Sara, baka po maging cause ito ng delay. Ayaw po natin mangyari yung delay.
17: Yeah.
16: Gusto po natin na tuloy-tuloy yung proseso ng pananagutan hanggang matapos ito. Gusto rin po natin maibigay ni VP Sara yung kanyang depensa, yung kanyang mga sagot sa mga allegasyon. At ang punot-dulo po nito, kung ano man yung katotohanan, matatakan. At kung may pananagutan, no, gusto natin makamit siya dahil may mga prosesong nangyari at institusyong gumalaw para mangyari.
15: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevlinaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
7: Samantala, dako tayo dyan sa may bahagi pa rin po ng Mindanao, mga kabombo. Mahigit sa 160 na mga kaguruan ang naapektuhan po ng ganap na magnitude 7.8 na lindol. Yung mga bahay daw po nila ay mga nasira na at may apela ho dito o humihingi ng tulong ang Department of Education para humasuportahan ang mga naturang guro. May update ang Bombo Radio General Santos.
18: Umabot sa 168 na bahay ng mga guro sa Glen Sarangani Province ang nasira dahil sa magnitude na 7.8 na lindol. Ayon kay Duna Panis Chief ng Curriculum Implementation Division ng DepEd Sarangani na malaking pagsubok para sa mga guro ang nangyaring sakuna dahil hindi lamang ang mga paaralan ang nasira kundi maging ang kanilang mga tahanan. Sinabi pa niya na may mga guro na kasulukuyang nanilirahan at natutulog sa mga tent at sa labas ng kanilang bahay dahil hindi naligtas itong tiran matapos masira ng lindol. Ikwento pa niya nang mangyari ang lindol, may mga gurong naglakad ng 5 hanggang 6 na oras upang makauwi sa kanilang mga tahanan dahil sa pagkasira ng mga kalsada at pagguhol ang lupa. Ngunit pag-alis nila sa mga paaralan kung saan sila nagtuturo at matapos ang mahabang paglalakad pauwi, nalaman nila na hindi lamang mapaaralan ang lubhang napinsala, kundi maging ang kanilang sariling mga bahay na tuluyan ang nasira dahil sa lindol.
19: As of now, patuloy na lumalaban ang mga teachers natin, especially sa mga area sa Glen. Sila ang severely hit kasi dalawang sombrero ang sinusuot ng mga teachers ngayon eh. Yung sombrero nila bilang breadwinner, bilang nanay, at saka sombrero nila bilang teacher.
18: Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Edna Mendoza para sa Bombo Network News. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
12: Bombo Police Report.
7: Sa atin pong police report, mga kabombo, meron pong mag-asawa ang nabaril daw ng mga sundalo. At yan po'y napagkamalanda ho sila ng mga miyembro ng New People's Army. Nagresulta ho ito sa pagkamatay nung misis habang yung mister naman ay sugatan. May report dyan ng Bombo Radio Malay Balay.
20: Patay ang isang misis habang nasa maayos na kalagayan ang kanyang mister matapos paulanan ng bala ng mga trupa ng 88th Infantry Battalion ang kanilang grupo ng 6 na sibilyan sa bulubunduking bahagi ng Sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Sa panayam ng Bombo Radio Malaybalay, humingi ng agarang paumanhin si Lieutenant Colonel Arnold Bautista, ang commanding officer ng 88th IB sa pamilya ng nasawing biktima na kinilalang si Ninita Buscada. Iliwanag ni Bautista na nasa high alert ang mga sundalo na kabababa lang mula sa kanilang monthly troop relief dahil sa naganap na engkwentro laban sa mga armadong grupo noong Hunyo 4 at 6 sa Barangay Busdi. Ayon sa opisyal, may napansin umanong armas ang kanyang mga trupa at hindi nila alam na may mga sibilyan sa lugar dahil hindi nag-abiso ang mga ito sa detachment sa Sitio Mahayag na siyang karaniwang protokol para sa seguridad sa naturang lugar. Tiniyak naman ang pamunuan ng 88IB na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa ospital ng sugatang mister, gayon din sa Villanueva Funeral Homes para sa nasawing misis. Una umanong nilapatan ng first aid ang biktima ngunit hindi na ito nailigtas dahil sa tinamong sugat sa tiyan. Sa kasalukuyan, binigyan muna ng militar ng sapat na panahon at espasyo ang nagdadalamhating pamilya bago sila magpalabas ng opisyal na pahayag kaugnay ng naturang trahedya.
17: May armas silang nakita na isa, no? So basically, nung pagkakita nila, biglaan man siya. Biglaan, no? Halos magkaharap na sila, nung nagkabulagaan. Pagkatapos ng incident, in-applyan pa natin ng first aid yung natamaan, no? Tapos, trinay natin na may makaso hindi na kuhan kasi medyo ang tama niya sa tiyan. So immediately, binaba natin, dinala sa hospital, then inano natin sa Villanueva Funeral Homes. So lahat ng expenses doon sa hospital o sa funeral homes, sinagot na.
20: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Arnold Bautista ang commanding officer ng 88 IB. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Malaybalay Bukid noon para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!
21: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
7: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies kasabay po ng pagtatapos ng trading kahapon, mga kabombo. Ang isang US dollar ay katumbas na po ito ngayon ng 60 pesos and 57 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 70 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 46 pesos and 86 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 08 centavos. Ang isang euro katumbas ng 69 pesos and 41 centavos. Pero manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Subaybayan po ang ating pong mga social media pages dahil from time to time ibahagi po namin sa inyo yung pong development dito dahil ngayong araw, araw ng Biyernes, ang huling araw ng trading ngayon pong linggong ito. Ang datos na yan ay batay po sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga paborito po ninyong mga programa ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines, meron po silang sarili mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Maging sa X, sa Twitter, pwede po ninyong i-follow ang ating po mga provincial stations, mga kabombo. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Davao Region, pwede po ninyong subaybayan, pakinggan, panuorin mga programa ko ng Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing mga lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. And sa mga kababayan po natin dyan sa may Sarangani Province, pwede po ninyong subaybayan mga programa ko ng Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Ilonggo speaking na nakabase o naninirahan dyan sa may Mindanao area, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal.
22: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo, Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
23: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
7: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Press Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
0: Bombo!
1: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok.